0: 2:16, muinkisaito kuranzeka wa Maput Gaza na nyambani. Le emitiri ya Radio Mosambiki, emisori provinciali ya switichi ya swinaru leswi swi katsaka kuve swi ku pangalata ka mpundzu wa nyamutlha. Laha hi tivaka leswaku loko ri za ri mahala leswi sasa kone kulu. A hi tivi kumbe chef daturma se a lulamile ni livre du pont a mabulu lama sunguliweke tolo lawa ma nga ta yihlisiwa mahlweni nyamutlha. Na hi lava ku tiva leswaku ndyangwini swa koteka swa ku a wungana ele kumbexana nuna na nsati mun'wana na mun'wana ni vanghana va yena, kumbe swi nga ta va swi ta va ni risima ku havambirhi va ni vanghana vo lava van'we. A nhlayo yina leya 0805133 leyi nhlayo ya hina leyi mi nga yi qingelaka yona muyingiseti wa ku rhandzeka wa Radio Mosambiki. 2:17 na yi nyimala muyingiseti wa ku rhandzeka hi tata hi kwehleta vunanga ku ve ni ri hi pangalata leswo hi nyimela ku muyingiseti wa ku rhandzeka a tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mosambiki. Kuni muyingiseti wa ku sungula wa liqunga ya moyo zela muyingiseti wa ku rhandzeka
1: turma hele Elias Andres Zanda Bela Amarraquene
0: Kevin Kakurexu Roger Chef da turma Minjani
1: Ela espera que espera que não ficou boiando.
0: Sapo do nuko mako senia ela ela na a mentiro so se invita na kokona.
1: Yeah.
0: Mara so se meni majamba nwana kuna botela.
1: Eh.
0: E jala ntambule. Eh.
1: Ani jela tsakwa wa deve kusa. Ni balekile sikule dzeri mulangeni la.
0: Yeah. Eta. Kuni maja ntamu loko u ngena lana kuma vastelio kuma va Hidrasio va mero kumukumba. Hey, maja ntamu.
1: Nana vakuma sempre.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Se. Emo us, nga dzelani ke.
1: Ah. Amaga yo le nga buena yo ni tolo.
0: Yeah.
1: Amaga le nga buena yo ni tolo. Ya loko awasati apuka aya bazar awanuna apuka ntirweni kambe loko va vuya la ni kaya la
0: ya
1: va vuya va ta ku hlambeni
0: ya
1: va khala va vuya se loko va vuya la mbedweni la mamana nduluka lavisa hala baba nduluka lavisa hala akuna mabulo la
0: ya
1: hina bolo lava hina ku hina wone tolo.
0: Ya
1: haleni na hina zvema kwako.
0: Okay
1: ja leswi a mhaka leyi i mhaka ya leswi ya yikulu leyi yi kaleki yi nga fanele ku va yi enceka hikusa a wanuna ni wansati loko va ta va va tekanile va vuya va ta tshama xikan'we i nyama ya nyama yin'we i ngati ya ngati yin'we
0: ya
1: va fanela ku va va tlhangana va fanela ku va va va ni mabulo va fanela ku va va nyikana leswi swi dzinganaka i nga swa vona leswi a nga teka wansati kaka yena vuyela ni kaka yena para a ta ta mu endla swona
0: ya
1: ja hi leswi swi fanekelaka ku va swi endleka leswaku fularhela swikuyini swi nga endla mun'we wa kona la a ni munghana a handle loko a titlangela se ni a handle loko a vuyela ni a buya a karhalile a nge na matimba ya ku va a tsakisana ni xaka la yena le va nga tekana na va ku va ta hanya xikan'we.
0: ena timhaka kolana se mashimhaka leyi nga hlulisiwa ku yini
1: a mhaka leyi para ku hlula yona ho a yi karhati i ku va va bula va tsaka xikan'we ku ta ve ni ku kwatelana kusa loko mo tshama na mi kwatelana leswiya mun'wanyana wo tsukula phela loko u nga nyoxanga mbilwini kwako a michini a wu tizi
0: ya
1: a wu tizi michini ku ya ku va u nyoxile mi bula mi tlanga xikan'we
0: ya
1: ya a hi nyiseli van'wani va ta hi nyeka a timbilu ta vona va kona va papayizi senti zulu va ta nghena va kona va manayilela Gabriel Mashaba va ri nexto muzinyi va ta nghena ni vakokwana va mina ka xisani va ta nghena va ta novela
0: how to get
1: ya loko a nghena Madala Jacob emudzunguni
0: wa kutwa na ye
1: ya
0: hi swona chef Zator ku vula ka wena hi nyisele van'wana
1: khani mambo
0: hi swona bye bye
1: Bye-bye. I just called
0: you. Yeah.

0: es 31 minuts a Foni a Vita, oi oi, amics de Rock Grand Zeca. Hei, mena lue. Kale mshu. Ame foneli. Kale mshu, ame foneli. Ame fusheli.
1: Ah, nanu mabuna namba foni nje.
0: Ah, okay. Como uzama kuti paletele ngakuye. Ezora.
1: Nani kaisikhetho sikome ukulu.
0: Ah, niyo sitamela ukulu. Azwenge mayi lizari ya hela lembe ningashitamelanga. Tenge ti sitamela ukulu. Nitaona zwako vamukhoma njani lava. Masalaka
1: na mwena. Ha, ndi kwati, kamba kwati na wena.
0: Ah, na swivona nje, swa swivona, si mbonyozela nje mohlekelela.
1: Yela.
0: Ya.
1: Engo.
0: Ena ka angeni makene.
1: Ha, ni yako, na mina ndi lako hambana ni vanwanyana.
0: Mhm.
1: Ah, aloko amintumbuluko. Ingani vanhu la. Antumbuluku uli sa mamani kumbe ntumbuluku uli ka bawa. A ntumbuluku wo khoma mchini unga tiri.
0: Okay.
1: Loko va rendzeleka va vaku kuni ntumbuluku lowu lavaku ka mun'we ka vona a mchini wo thata.
0: Okay.
1: Leswi a ntumbuluku wu bohaku swona a ku na xin'wana leswi ntumbuluku wu bohaku swona swa ku swi nga maheka. Leswi ni vonaku xona mina ka vanhu lava a va ha na vanhu.
0: Okay. Ku sungulile untunga la phakathi la.
1: Ku ni xa n'wanchumu xi nga tumbela laha a mhaka yi tumbelile la.
0: Okay.
1: Vo tumbelelana laha va yo jamelana ku fana ni nyoka ni lopanyi.
0: Okay.
1: A laha va a swa a mhaka a yi le ka nsati. Hikuva a wansati a nge yali ku famba masangu ka nuna wakwe na a li wukatini a lungwini ka nuna wakwe a li mubedweni wa nuna wakwe. Futhi a nge yekeli a nga hlivilanga na a li ka wukatini na ka nuna wakwe. A swi maheti leswo. A wanuna nge pfumeli. Hambi kumbe a wansati a kwate njhani kumbe a kwate njhani loko nuna wakwe a ha mu lava a va nge tshuki va mahala swa ku fularhelana hikuva a matimba ma le ka wanuna a wansati a nge yali ku famba masangu hi ku saka hambiloko a nga li ku nyengana hi ntamu wakwe wanuna hi matimba yakwe a nga mi famba masangu wansati na a nga lavi
0: ku nge ti xidumengwana ku nga mi phindzelela wanuna we
1: a wu nge mali
0: ya
1: a wu nge mali wansati a nga na matimba yakwe a nga tshindzisa wanuna
0: hambi hi matinyo a nga tlhantlha
1: nada a wanuna futhi loko a lava ku kala a nga fambi masangu a etela ni mabuluku
0: ya
1: loko a lava ku khoma para ku nga mu hlivi ya mabuluku o ku susumeto ya ku ngandza a ku susumetesa swinene phela swa ku u nga hamuteleveli ku tlhela wa ha wuya ka yena
0: ya
1: se loko u swi vona swa ku swi nga yisa leswi wena wansati wo nghena u kula u n'wi tika hikuva a nga tshuka ku limaza ke utama mufularhelana
0: ya
1: na ku wena wansati a u mufularhelo leswaku wo tsaka mbilwini yin'wana swi ku munyengile a ku tsandza se loko u mufonisa leswiya ti wo pela na wona u maha swo swa mahaku swona
0: a
1: vanhu lavo jamelana a nuna a nga ha mu lavi nsati
0: okay
1: a chava ku mbala swa ku suka u famba hikuva a chava laha eka ku a nga mangala wansati va ya vana a mpindla le va nga mahaxi kan'we kumbe a huma lo wanuna a siya lo wansati hi nawu wa wuhosi
0: ya swa twala
1: a va pfumele ku suka wu famba hikuva a swi tiva leswaku va nga tshika a kuma mhaka la phakathi se loko a swi vonisa leswiya a lava ku a ta zakarhala lo wansati ha yexe a famba para ni ta sala ni swoho swa mina yena a ti twisa se handle seniya loko a huma handle a ti thatha tinyenga ko seni handle seniya a wuya ta ta fika yekela ni mabuluku la kaya se lowansati tenkena yena a ku nkwe a ku nyameni ta wena hi swona swixa nga ni teke a nga hi sengela xona a ni hungata ku tekiwa vana lava nga ta ni hlayisa a ta za swi mbala laha ku la ku hi za hi ya vana a mpindla leyi hi nga yima hi xikan'we loko a nga vi hi leswo na nga a ni ndhawu ni tshamile se a tshama hi xikanya lowansati se va fularhelana lowu wanuna a fularhela hi ku kanga a vulavi nsati wakwe a wansati a fularhela hi ku ka hi ku u ta ndzhawu ximala
0: ya
1: se a tshama lowansati hi swintsaka va jamelele ku va nga ya vani a ntindla leyi va nga na yo majilo wo wanuna a nga ha vulavi nsati wakwe
0: ya
1: yo tumbela mhaka la phakati a wanuna a nga ha vulavi nsati wakwe a nsati a tshamela ku u ta ndzhawu ximala loko u ku tshotuka u famba ni ta kuma swo karhi na mina ni nge swi kumahala a wanuna a ku u ta za wu famba mina na khanga ni swi wona wanuna a nga mi lavi nsati wakwe a nga mi fambeli masangu yakwe o tshama njamela ku se swo wansati a za a karhala a famba a matshamelo laya ku va fularhelana a lowansati a sweka hi ku swaka lowanuna a bohekile ku a ta hlayisa munti a xikwembu xikulu xe wanuna ka munti a wanuna hi yena a nga ni madirete ya ku ma hinkwaswo la kahle loko va mapatana ku ma i ntwanano ya vona maxikubu hi wanuna hikuva wansati a suka kaya a ya ka wanuna a yela ku a hlayisiwa hi wanuna se a sweka swa ku gwalisiya vanga maxina va nga na vanhu mina ni yi vona mhaka ku hi tumbele laho
0: ya ya
1: ni kombela rivalelo ku lehisanyana a ni la ku tlhamisela swoleswo
0: swa laveka ku swi tlhamisela ku ve mhaka ya nga tumbeli laha hi tshama hi ku tlhatlhekile hi ma hi khenseli nhlengelo wa n'wina swona
1: a ni la ku tlhamisela kwalaho swa ku hi mhaka yi nga ya nga tumbela laha nuna a nga ha mi lavi nsati a ta va ku mbala
0: ya se a ku ha a ta swi vona hi mintirho
1: a ka ta swi vona hi mintirho
0: ya
1: se mina wa ku kuze
0: a ku mina loko a nge se ni gwela
1: a ni nga ta suka
0: a ni nga ta suka
1: loko ni ta za ni suka a ni gweli mfara na mina a ta ni ya va xo karhi
0: ya ya swa twala
1: sawa
0: a hi nyiseli van'wana 2:38. U ni muyingiseli ta Mpfhukeni ri swile
2: a wu xiendli ba
0: ri swile kambela kume mpfumawulo wa xikhomamoya xa n'wina
2: Albert.
0: Eh. Eso na tshile e bula na mali.
2: Na João a kanjenjai.
0: João a kanjenjai Bairuma.
2: 5 Patrice Lumumba.
0: Ah, Bairu 5 Patrice Lumumba. Ola extra twin swa twala.
2: Ya, kuse ni extra pone ndirwele.
0: Ah, okay.
2: Exato.
0: E karito ra swimwe.
2: Ya.
0: Kunene angele makene so tatana João.
2: Estão leí cool baba mele. E como ele chega, como ele chega, como ele chega, mas isso não faz lá que é isso aí como.
0: Yeah.
2: E antes ele leva na bandeira lá.
0: Uhum.
2: Vai lá na bandeira sem ganjega, mongwe, na lei do mungano antes.
0: Yeah.
2: A de curiça é o gata. Joga uma buluco com bagoga sai, a merla.
0: Uhum.
2: Mbashikambe mawanela mawani ya kambi singave na kulishu mundu.
0: Okay.
2: Sava kokwani.
0: Mm.
2: Shumundu sini pabela manyingi. Le mamani langa huma so shakulumenti yesu.
0: Okay.
2: Le so si umelele kamu mwe wa shakalaina. Loko so umelele le mamani lwe ya kulila rekabana banaru. Dupu treji. Sta humelela se xipoko leswi xipala a ku se va va ya kumana mamana papaya ku ndzi roho kulu ngopfu mamana sa kumeka na lexin'wana xa xitsongo hi ndhamu ngopfu se swi va swi landzela va va swi kuma va swi landzelela swi khakheka okay ma xitambe swa tshuka loko swi nga kumi munhu wa ku swi landzelela ku ve ni mphumi ka vanhu ka vava vambirhi n'wa luwa xinuna ni wa xisati lweyi va nga swi haxi ka masingalakati ku nga vanhu lavakulu va tshama na swoho vama swe swa ku loko va huya epa lweyi a tiveka loko na ku xi munhu xa wasati xi rhangela hi ndhambu mulumuzana luya loko na ku xawana na xirangela endamu lo wa isati va tsama va fularelana masangu ya vona ba homa ka go se loko vanga swinyekeli vo to hangisa swo leswiya swo ku va chukisana loko ako inu ka ku xawa to ka xirangela isati wa ko vanhu na ku ku jwa ku kuma swa ku hey loko mo yangola pa kula ya nyuma sene loko na ku xisana ka vanhu ona na yelo wa satoka yangola anona na ya kula ya nyuma sene ya mchimule ayo eh ya tika swimundu swikoho
0: yeah
2: swikoho swimundu
0: okay
2: ya mawona la ya la wa mini mawona akola
0: se vuto chaeliwa ka loko eliso swimundu kumbe
2: ka priet nga ku swelava ku va swi engeleta ka vakulu vakuma ku va swilandzelela vakuma hlulelo ya swo eh ku hambile ku nga lexi mundu xi nga koholo ku na ku ni mhaka yoleyo bambu muwano na wani wa sati hanyu kumbe wa sati wani wa luna hanyu
0: ya
2: kengi va swinyikela swi tshameliwa swi xoxiwa swi hela hinkwaswo leswiya
0: okay mhaka ya nkoka lana hi swo hinkwato mun'wana mun'wana reka mavonele kasi maguma mahleliwa kuve hi kuma hlulelo rin'we
2: hi leswi swi lavaka
0: hinkwaswo swinene tatana Zwawu Patrice Lumumba mara nokwese na fama nokwese tshemuka tatana Zwawu ulawula xitshwa
2: ya se nota entero
0: okay
2: ya
0: wa uma a humweni bo
2: exactamente
0: a humweni
2: humweni humweni
0: okay
2: yeah
0: eso ne kenzi tata João
2: a kan mambo pero le
0: na mwina mina vela kuve mitira khwats na mpangla tu era de Mozambique
2: yeah
0: 2 horas 43 minutos mitira radio Mozambique ele ka chocolate ko ele ka ribula na tata João a fone ai nyime kurila oi hoyo mixe do ranzek Risile. Risile Minjani.
3: Kona ke tsena una jwa matlolo a ka mavoko.
0: A ka mavoko.
3: Bona.
0: Mm.
3: Kona ke tsena ngula u kalile tsena mkhaya.
0: Etindlela tingambana.
3: Ibuwele France, ibuwele.
0: Ayo
3: ni tsandile.
0: Ibuwele. Eh likola hele kare ya asha ampuma wo.
3: Ka re go ngiseta.
0: Yeah.
3: Eh, a re ngiseta magile. I sali le nkama mo menete mo fambile.
0: Kambe.
3: Aya, aya ya kulwa sino.
0: Isi swa bolo ta ku swi. Ka bola kuni lava humelelaka kuni lava va luzaka mihandzu i nharu. Kambe kuni laka ku mintlangu le ku mihandzu. O va imbiri ntsena ku humelela ni ku luza.
3: A si chavi ni so fana ndisi ya so yo ni tolovela ngofu la ka ku teka xikotela. Mhm. Eh. Ntsa, isona ku ngena makena ba hetiyo ngofu. Ndona mana senko ya vula vulile la hi xipiri, ximano dzo swi dyondza ximano ka ulu sense ka le sense ma tshamela u fana ndawo.
0: Yeah.
3: U swiko kola radio.
0: Mhm.
3: Ku vana kunene loko ku endle ka mhaka ku fana le ya ku fula zwelana. Aka ha fambi tshomu betana.
0: Yeah.
3: Ha fa mi tshuma ka hana vutomi. Kune ntumbelelwana la.
0: Mhm.
3: Ya mpela le ku suku kasi. Nga hava tshusa ku mithama ndzi tsani lava kulu mithama hi lani ku voniwa leswi kota ku lungisiwa hikuva vhela loko wo wa kwehleka nkama wun'wani ni lundzu loko a lavisa le ya ba a bakanisa voko a ka ha fambi nchumu.
0: Yeah.
3: A ka hana vutomi ka mundzela.
0: Futhi.
3: Ku vampela swi hambelwa nga swo swi hambele ku kwamiwa ni bulu ni tlhela mi va ni ku twanana mi ta ti vona vutomi byi ta famba ka swihoxo leswi
0: ya
3: ya loko swi tshama hi ndlela leyi ada ta na nchumu
0: okay
3: ku ni ntumbelelwana
0: ya
3: swona ka mambo
0: swona i swona khensile
3: ba a leswi ka n'wi

0: Ah, na hina hi kahle.
1: Vela ba.
0: I mani loyi?
1: Leyi hi betting Dzimba kusuka laya ka Malezi se bayari unruwa on.
0: Okay, betting Dzimba. Betting swi tela ka Alberto.
1: Alberto, hi za ka Alberto la.
0: Vo ti thopa nyana ka mi ti sasekisa betting. Loko u nga ti thopi xikoxo u ta thopiwe ma.
1: Kasi hi vona vavakulu vhele va nga hi thopa le va nga makolo hi nga
0: na wena u swi rhwala mpela u ti thopa kusa loko ho nyimela ku u ta thopiwe munhu a swilo hinkwaswo a hi swilo hinkwaswo ho ti endlela
1: impela
0: a wu endleliwe munhu
1: wa swi vona
0: kambe a yi nghena makeni xikoxo
1: na mi lala ku hlengelenyana la eka mhaka leya ku loko vanhu lo va sungula ku jamelana hi nga ve yini la
0: ya
1: swi na kambirhi swi na ka nharhu
0: mm.
1: Kono ku veni bava laha eamuchini lowu u sungula ku veni se wu karhala swa maheka pale loko u lava ku sungula ku pfuka u kuma swa ku i owa
0: ya
1: a lava ku sungula ku pfuka owa manje ku nga onhekanga nchumu ku nga na leswaku swa ku biha mikwembu kumbe yini leswaku a munhu sempe loko se a ya kula a ni leswi swa ku karhalanyana
0: okay
1: kumbe a kota ku a ku famba kambirhi a nga ha swi koti se a kota
0: magwala magwala lava phuzaphuza ku
1: wona swiganagana hi vhiki nkama wun'wanyana loko se u ya wu kula phela hambi hi ku kan'we hi siku
0: ya
1: hi vhiki kan'we se manje leswo hinkwaswo swi fambelana timhaka ta ku vene ni ntanga na yona
0: ya
1: se vela ku ni swi khulakhulanyana swi tirhaka laya swa ku hlantswahlantswanya mapayipi ku veni munhu a kota ku ve ni a ntamunyana u li kona
0: okay
1: se swi va kona leswaku loko a lava ku sungula ku a pfukanyana owa swi kuma swaku hi sala laha se yi ta jama manje loko se a muchina wa ha tirhisa swinene la
0: ku ve hi swo swa ntshimantshima loko va vanhu vambirhi va tekana
1: a muchadoko hi swo sweswo mbaku ku na swin'wana se loko bya se swi fika lana se ku la ku lowa nuna lo pela sungula ku pfuka nyima la sungula ku vena van'wani va tirhisa makinina swi ku yini swo hi mhaka yoleyo kutani
0: ya
1: leyo yi ri yi dlaya hi ntamu leyi dlaya hi ntamu leyi
0: okay
1: se hi poti ku nga na swa ku ku ni ahandle ku nga koho i li leswo swa ku ya se ku ni ku yi ntipira ntipirinyana misiyela ku hlantswahlantswiwa la
0: okay
1: wayona mara
0: ya
1: se town loko ku lu koma majeje wa ku moya na ku huma ya handle ngopfungopfu vena vabava ku ni ku veni leswi a ku a huma bava xigangu si na a handle xigangu lexi xi ni ku tlhari xi tlharihile lexiya
0: okay
1: xiya block-a sina leswaku loko a vuya la kaya laha a ntirho wu koho
0: a ntirho se moti humelela ka seniya ko kaya seniya
1: i ku seniya
0: ya
1: se ku na leswo futhi wa swi vona muhaxi
0: mhaka leyi nge iya hi fanela ku tshama madodeni mpela
1: hi tikenyana phela tikete ku tikatikanyana
0: a yi la ku khayiwa nge mathapa
1: rada ku la ku yi tekela hansi ku la ku tekela se ku ni leswo wena muhaxi se loko ni ta tihlamusela hi matlhelo hi mambirhi se ku ni ku ve ni a luya nga sini handle sinongo ya mukuma sini ya ku ni tinghozi hi ntambu loko na vona lava va tlharihile lava ku ganya a wanuna phela ni la nga na yehe swi va lava ku mu ganya ndlela yoleyo a fika va khiya
0: ya
1: wa swi vona
0: a ku loko a tala ka mila a bon
1: impela loko se a tlhela ya kaya
0: a ta tolela
1: ya ku njhe u dlayeka muti ndlela leyi se ku na kaya ku ni ku impela a nga humi lwani na ku maji yena se a ni ku karhala hi ntanga hi fambaka ntanga lawa se ku lavekanyana a swi mbitambitanyana laha swa ku hlantswahlantswanya misiha leya yi bilokaka
0: ya
1: loko u masiku a hi nga ka wona kumbe swa majitujitu naswona hi swi tirhisaka swa moxa leswi
0: ya
1: a hi wona uma loko va le masikwini lawa nghena leyo swa biloka leswiya
0: ya
1: wana muhaxi a na ku hlengelanyana ni fika kolawo na mina
0: hi swona hi khensile betinyo kusuka laha ka Malezi
1: impela
0: bye bye a hi nyiseli van'wana.

0: te doy un momento en donde le gas, yo no sé cuál era la.
1: Es una de esas dos.
0: Chao, chao.
1: 2:51. Xenga ali xungal cara estava chipa. Tava aí, amo que ela muito cedo. Oi, oi.
0: Ao sim.
1: Rishila.
0: Alfredo, como você disse?
1: Alfredo?
0: Congolo 2013.
1: Alfredo Congolo, at Bairro 2013. Mungene kwe pareke, kumbe mungene sine a.
0: Yeah. E companheira, mas nem logo ganha, nem gascou.
1: Não gascou, teve aqui.
0: Agora é muito a tentar ele cangar, que logo ganha, nem gascou.
1: Qual as baquelas, pele?
0: Sim, sim, gasta, nem esconde as baquelas, se baco mexer, ganha na cabelinha, se baco com cabelo, já pula no Steve.
1: Eu sei, meu bom cabelo, mete a fama, você não é bunda.
0: Ele acaba um cabelo.
1: Yeah.
0: A matar ele complexo, né?
1: Uhum.
0: Yuko yeah. Yoyo anguisa. Iza ilaba kufuya tu humu, ilaba nishungu shisha kasa, ibosha mkalo wa shikolani. Uweka asha ringi, ngi ya ringi ya guanyi laka numpe wa shona la iboa. So wakulu kushilaka yangwa laka mamani, si mkava, si mamana ashikava. Lesu ima kamu, lesu iku wasati ayala wanuna.
1: Hey, yeah.
0: Ayala wanuna, si kava na skalia. Mas a mesma área se ele não ansata a ala nguana kutsika nuna. Ti inwani maka wansata wasukota akuyokanga mudabi wanuna atboa ankaru wako hinkwawo leshaveka nguana la phakati lesha kuwena ungamukhumbi. Aveka nguana la pa ama anguka liwa nguana la pakati la hikala wena anga kulavi akana watu akana watole la wangata skota kuteka nguana liwa tama na epala nguana msala la hiu na kwa mbivi mazaku vekela nguana la pakati uta mkoma ja aungata mkoma
1: yeah yeah
0: itso siku ni nao wakuloku umu hamba hintamu wena wanuna Uni timaka takuta tekiwa
1: kwani
0: violence
1: okhotsiwa
0: okhotsiwa utaya violence okhotsiwa wanuna sikola wena wanuna swimangi hilo ku hokala henga na matimba amatimba hina uma hichava ku khosiwa
1: kutalimi nawo
0: ya sikutalimi nawo leswilo ku nghena munawo leswa ku bhula na hambi wo bhula na ku la ku mbulisa anga heli ka wena
1: ya
0: Sa teka malembe omzamu yafa mukatwane mutshama ufana ningoma ya Roberto Carlos akukama separados
1: ya
0: viver no mesmo quarto mas em camas separados
1: ya
0: sim makali ubelela kusinyene sa sinyene
1: ya ya
0: sim makali alila kukontribula zima hale swaku hey vanwani vavanona varile makali
1: va foma
0: vangena maipashi Wangena ma direito humano, wangena kui himakale yako anga hakulavi. Yoko mpisa wanona ma direito humano o agressor. Se vas conta kuma adeso maela wanona kusa wana wanona tabitu agressivo. Se lo kuma agressivo, ali eu sou independente faça aquilo que eu quero.
1: Simanje manje.
0: Tata tama tikalma bobam kawezi tirenene.
1: Eko msinene.
0: Yeah.
1: Eu canso como me passa no interior aí. 2:56, lá que eu me quero muito que você programa, que a Xenga ele se chama Bull. ka mintirho leyi, hikusa u nga ri khale mpela ta va hi landza leti yelanaka ni mintirho yin'wana kwala Radio Mozambique. Mwingiseti, hoy hoy.
2: Ni tlhela ni vuya ni rivaleleni ni la ku tlhamusela a mhaka leswi yi nga vekisiwa swona, a mhaka yi te a va yangulani. Vo hanya ntsela kaya va ga xikan'we va hlamba xikan'we mai a va yangulani. A loko swi bya swimali swa leswi a madoda ma swi vekisaka swona va yangulana, a nsati o ka a nga lavi ni swin'wanyana ni tumbuluko a ni ntumbuluko yo boha muchini wa munhu walo wa nuna wu nga tirhi, a ntumbuluko a wu yavanyisi a nsati ni nuna va nga yangulani. A mhaka yi vekisiwa leswaku a va yangulani, a yi tweni mhaka leyi nga vekisiwa swona yi vekiwa a va yangulani. Nsati a nga yanguli nuna, nuna a nga yanguli nsati, vo hanya nte mazi va xikan'we va hleka va ga va hlamba va ma hinkwaswo leswi swi lavekaka, kambe a va yangulani a va fambelani masangu, va etlela ka mbedi wun'we kambe a va yangulani a va fambelani masangu, va ga xikan'we kambe a va yangulani. A mhaka yi vekisiweleswo
1: hi swona nhlengelo. Mamani a pfalile mintirho leyi ya mabulo hi veke na wona, kasi mwikiselo ku rhandzeka u nga le khale ta va hi kuma leti tilanaka ni mintirho xihundla xa mintirho yo karhi. Ndzhaku ka swona hi ta va hi kuma mabulo na hi kongoma laha hi nga ta va hi kuma xikolano xitokamuxi. Mwikiselo ku rhandzeka wani swinyingi swi ta tipatsaka ni na wena eka mintirho leyi ya Radio Mozambique ka Maputo, Gaza na Nyambane.

0: kunanga bzwa mbili ya mbere nyika kadrona kasi mwikisira kuranzeka nkarhi wa kuve kuma axihundla xa ntirho wokarhi ka rito lanakulana tirho Ameriku Mukumba
1: Jona, heloseli inakulori, heloseli vaingiseti va Radio Mozambique ka zvitichi zvinharhu zva Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambane. Eka ndzima leyi ya mabulo laha hi bulaku ni vanhu lava va tirhaku usiku. Namuntlha a hi phundla muthetho hi ni murhambiwa wa hina. Sungula ku hi byela ku avito.
2: Avito hi mina José Luis Vitorino Gamba.
1: Kota hi kuonaku u jaha wa ha tiyiswa. José u tswariwa kwihi?
2: José i tswariwa lomo Professor Dinyambani kwala mudorobeni ya Nyambani, a kulela nyana a zona ya Murombeni 2002 hi loyi a nga ngana kumeka a Province de Manica Cidade Ximoyo. Hi kona a nga kula hi kona gondza kona ti-desma class a ti leswi ndzi nga wuya kambe lomo.
1: U sukela mbi muni lomo Nyambani?
2: Ndzi sukele hi 2002.
1: Waya gonza ya Manika
2: nawu a ndzi landza mamani wa mina a nga hikwaliniyani leswi a nga ndzi vitana maxeni ya gume ya huya maxepa mi ndzi sele ndzi tolovela mbiente liniyani epresi hambi mawulelo ya kona dapres berg epa ku khwa ndzi wa liniyani ku ndzi tolovela bya liniya
1: swona. Kota wuleleku u tswaliwa lomu Nyambani, Inyambani kwihi? Seu machichi ka masingi kwihi ko?
2: A Nyambani seu a xalambeu sona ya matadora ku ndzi nga tswaleliwa kona.
1: U suka lomu Nyambani na hini malembe mangani ka siku ya ximoya?
2: Ndzi suka lomu Nyambani na ndzi ni 12 yanu.
1: Ni nga hialakanyisa xikale kama lowu u nga ha kula mi wa hlakana hi yini?
2: Ya kama lowu hi nga ha kula hina weni ma hlakanela ku tala ku weni ma hlakanela ku hi banana ku ka nga sumba leswa matelefoni hi waya xingwereni hi wa yima ti karingani na hi tshama na vakokwana va hi konterela a switoriya laha ndzilweni hi swona mexe mi laha ndzilweni lahaya na wacha swiphaki kama wo timanga na hi ka ti nga timanga dave wa tikoxana ku bikiwa tikoxana lahaya na va hi gondzisa mahanyelo ku epa vananga ku kula ku ni swo tala ngopfu ni ta kula ku loko hi munhu u titiva kuma yini.
1: U hanya na mamani na papayi?
2: Mina a kula ka mina a ndzi hanyangi ni papayi wa mina. Papayi wa mina ndzi hambele na yena ndzi ni dojana ndzi hanyanyana ka vakokwani ndzi guma xa ndzi hanya na mamani wa mina malembe mangani
1: xa a swigondzo u gondzile kwihi?
2: Ndzi gondza bembe mejum lomu Nyambani kama ndzi nga ya ximoyo ndzi wa hani segunda class xa a ku partir de segunda ti desma class ndzi gondzele ximoyo a episode di kafumbe ka distrito di gondola.
1: Fala kama lowu a chokoleni swi wa karata ngopfu loko sikophazama tikonta u biwa mi wa biwa na n'wina?
2: Madala to wa wuya mina vhela kama leyi nga gondza hina ku wa biwa a hi sweswi swivonaku swa ku pan'wana loko mukhwaya xa hi problem hi wa biwa mexe ku fanele a ri konda basi epa to wa wuya madala u ti ku nyikela mangi lomu vaba kwa hi ni regwa hi regwa leya sweswi yo ya madera madala ya mas mina epa xa ki ndzi wa hi poko wa profeta dyandziziwangu hi ku biwa mexe ya ku biwa mexe wa xikolweni ndzi nga ta hemba
1: a ku chotlovile
2: mina ndzi ha hlulela swoswe a ndziziwangu hi ku biwa mexe a ku biwa ka ku tiva sopodi ndzi wa biwa hi ku phukwa ya maxe hi ku tiva nada madala
1: makunu lava u nga gondza navu wu ha valakanya hi mavito loko u kumana nawu malosana
2: van'wana ndzi ha losana nawu lomu ka ma-Facebook sweswi ndzi wa ha tsumbulaku sweswi van'wana lo ndzi tlhangana navu loko ndzi famba.
1: U suka lomu doropeni ka Inyambani na hini 12 wa malembe. 12 wa malembe masikona lawa majaha ni vanhwanyana kutani vanhwana va sangulaku ku namorara kama lomu wa namorara ka molo hi
2: wa nga swi tivi loko ku namorara swini buruka kwa hini na wako loko ku u ta swa xawa swo hi wa tshama ni le dele ku loko khoma wasati u nga si chikela ka malembe lava mawulaku u ta swa xaya hi wa nga yena swona hina wa nga swi tivi kwa hi ku hlakani vanhwanyana ti ya va huma mavele ku zoma yawa ne ku tiva chumu maxa sweswi hi swivona swa ku epa dash onze dozi xa a ngoma xa va yi tiva ku kina va yi tiva ku kina
1: a mi nga rhumeli a swipapilwana
2: a ka maxa hi nga va loko kha wu tivanyana he wa mbeta se bendoke hi ku tsala basi maxi mbeta vhiki wa hanyimere xiposta xa sweswi a swa hi kona e daqui para aqui basta já ali rando já o ajuda por isso manhã lá quando a gente pa macarada
1: na hini dois o malembe o homem no mocha o segundo homem do grupo ganha um bano ganha a chumoyo o cara tira com o ganha lá leio como a chiquela chama isso o quê
2: ia ao cozula a como a chiquela chumoyo 2002 o que a gente cartel não é o tongua mas já daí em gomil já se vale o praticar ninguém na cultura é bom mas em zaga se um povo coma ali remia o né nem ambiente é bom tá vendo já como se coma ambiente ali né é para antes de dar para antes de estamos lá com aquela cultura em embana já ninguém na cultura ali né Jesus ninguém na já vamos ganhar mas já né para cola o latiço já quase tiro quase para show né ali né não jo como se engatar chique ali né é para gente cartel né mas gente gume já ninguém na carreira mas eu não vou nada mas linha que a gente é capaz de ganhar nessa porque linha cole cole morumbi linha né como ocorre o logo mesmo automaticamente ganhar já mas como ninguém chega linha não é mais gera com linha que vão governo nilo já te bagaia o mas a gente lá vou nascer se bem ter alguns ninguém na cultura vou nascer toda vela na minha o
1: José mas louco o bilha décima o gamiro mahain
2: ia alguns mais ele décima porque para os dois chegar lá décima é palanga ganhando os gondes aí não me falte de mamãe tá vendo já como a mamãe não me na angau este no cai 2002 já tá lusa sala minha linha chumoyo nãs a gonda nona a cama tinha um beta nona já ande mais décima já joão na colar não sala de onza estamos lá com o telavela mungana mungana mungana já em já lá quando se complicar já o to quando se complicar
0: automaticamente
2: já para quando se escolher nas tender família era uma zona rural assim já já te ganhando qual é o décimo base para décimo segundo já lá com o Doropeni ou o distrito já juntos carregando e manhã na qual lá
1: são lá com lá vanhana mitiro
2: já lá vanhana mitiro isso é na vez lá vanhana mitiro tipo guaza guaza vanhana tá vendo
1: tirou sangola ou a lagan
2: tirou sangola já a lagan nzwa tira ka um diretor provincial de recursos minerais e energia Olavo Denias e nzi nga mutrela kusikela ka 2016 até 2020
1: Bula na José Ijaha kitira kwa usiku la sabueres de Inyambane ahibulela hi matimu yako ya uhanye makunu na hiaka tutsu wa bulu kutira usiku usangula rini akutira usiku
2: yeah loko ndzi uyele 2020 ka dia 5 de junho ndzi kumeka lomu Nyambane ja koneka leswaku kwa hini vaga inga yilasa bwera leswi ndzi nga vitaniwa aku ndzi ta nghena hi dia 1 de julho ndzi tirile partir de dia 1 de julho até dia 23 ja ndzi tirile ka maturno já quanto ao neca a onda o senca a força o senca o segurança o que ela como no mundo lejo angateca bandi chela a conseguir cada vez de três dias até a morte entre senca o guarda hoje
1: como anda sangula como é que ele cuida como é que o hambana fica material aí quando o mundo tira com a cali nilen
2: ia quando o hambana guvo guvo porque ele nem zota vai conseguir nas 6 horas 14 horas nanzeca lá cai já akusikeka dia 23 wa kwepa wena utatatira se lezwi ndzingateke ukaleri va ku utateke utangena ni gambo ndzingateke lungena madza sete laya kwa ku tizama ja ndzi yawona ku linenzi wa tira 8 hora du tempo ja seno i 3 hora du tempo lezwi ndzi zwa epa maye ndzi ti dapitari late ku zwantolovela ja ndzi ku ndzi zwona ku seno ndzi nga kona ku bon akukila linenzi nga iko a 8 hora du tempo leyi yitsongwane seno nga 3 hora du tempo ya hombe maje matrela ja mahamba
1: vali akutira usiku akutoloveliwe
2: ya akutira usiku akutoloveliwe mashika tolovela ka tolovela maje pra mina ja ndzi tolovele
1: a sigusa ngola au chavanje kutira usiku
2: lezwa zwikelangi a zwikelangi ne prika hambe ku plimeju uku hobinyani urongo na dagizwa nge ku ne gwe kuti maje na ndzi rendzeleke kumeka ku ha nada kuna chomo sha lavayani va makolega mina nge ku kwa ku chenga chawo chomo ta tolovela maja desi gindi sha depois de mejo bas jingelo munyameni sha tolovela prika usuku gamina ndzi tira masiku mambiri ausiku masiku mambiri nihlekani masiku mambiri nandzikaya xa xokhwa a xi bayisi ngopfu a xi bayisi ngopfu xo
1: loko u tshama masiku mambiri kaya u mahayini masiku lamambirhi
2: ndzi tendela ku ti movementari zimanyana chumanyana
1: bulga hina na giya magamu matele majaha vatele vanhanyana va nyimela ku tirha xikiritori basi magezi muni masi yaku ka majaha lawa ka vanhanyana lawa
2: problema leyi ndzi vona ngopfu na yo maheka a munhu hileswaku a nga la ku tididikari a la ku xikoleri mitirho a hi vona ku tikwenigani mitirho ya karata wena munhu loko u vona portindadi tinyikela a chumu cho la ku tinyikela hambi va ku epa ku la ku ta trekiteleni u hlaya bya tinguhle bya mapurato epa wena ku la ku tinyikela pura u ta kota ku kuma pangu la kaya epriso ogidia hi vona majaya manyingi na mamamasawu hi ku yini kusi a va la ku tirha exemple wona tirho lowu ngo epa magwari va wu dispresari ngopfu loko u za ku egwari u mina e u tirha baya rigwari leyi u xitudeya pa ikrita bani xikritori u la ku tirha njhani xikritori wena u la ku tirha njhani xikritori si wona u gondzo ku la ku kuma tirho kwalikeri tirho tirha kuhapeli ya mina hileswaku epa hina majaha aloko hi kuma tirho aportunidad a hi tirheni kwalikeri tikani bixikati u kumakuwe munhu tinyiketele brika loko u nga tinyiketele xa u ta na ve ni ku famba u yiva o xi vona mi ndzi ta tatirha ni usiku xi ku sa u xigwandzela xivatana xa mina xa loko ndzi ku kuma mina xilo swi ta onheka xa no fika bank u la ku wena u nga dya u xi tiva ku pandzima yini leswi gingaxi tiki ndzi ku yini
1: jus akama u hibile madala kasi ku vala amabulo lawa ti langile lisimu
2: loko munhu ndzelave lisimu ya general musica liya ku awusiwana gichava mawoko awusiwana gichava mawoko loko u tinyiketela wena munhu awusiwana u ta giwona ate a chisiwana hi gayi wu kalanga hi na matihlo ni mawoko wena u nga ni zilo sweeo complete mexe u tibyeka u chisiwana a wu chisiwana ma ingondha weka nga yi boho a wu la ku tinyiketela
1: basi hi nyima laha ni mabulo ya usiku nyamuhla hi buleleku na jose jose mani
2: jose louis vitorino giamba
1: José Luiz Vitorino Giamba. A vitunzi ya mariku mukumba ina kulori va yingisete bongile loko muhinkela chikati ku ve hi bula ta mitirho leyi ya usiku. Chau chau.

0: 3 na 18 minutos, mitiria Radio Mozambique. Aile kari kuma shundla sha mitiria usiku. E kari poka pela nuna, kongal kari mwini seru kranta katawa. Nile tindana ka ni shkola nosh tukamush. Kampa ya simama ni mabulu nanga. Kola Radio Mozambique. Lau mpuma ulu wa mabulu. Lau itisilua ka hina kuluru antiru. Belarmina Nyantumbu. 3 na 19 minutos.
1: Vumboni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
2: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
3: Mwingiseti wa ku rhandzaka kusukela axilembeni hi karhi hi bula mayelano ni swihitana leswi swi hanyiweke hi vatshami va nga vangaki va muganga lowu mayelano ni ndhambi leyi va kumaneke na yona. Murhambiwa wa hina hi ta bula na yena.
4: Bula na Fatima Samragu.
3: A hi lava ku tiva xihitana xa n'wina, a loko a ndhambi yi tele mu swi tivisi kwini swa ku lomu xilembeni ka tala ndhambi?
4: Loko ndhambi yi telile hi byeliwe hi varhangeli va hina lava hi rhangelaka vakulu ka hina va ku tilunghiselembe ra muhuma ku ndhambi leyi taka se hi tilunghisela para huma. Lava nga ka va nga swi kotanga vo lava nga hela matimba va kumeka va nga ha li kona. Mina yelwi ni nga nyimakola kaka mina ni kumeke ni swikarhelo swa swikulu loko ni humile ndhambini ku ve ni wun'we ka nga gwentanga ku huma loko a humile a tsemekanya hi koridoro le kaka mina a yo fa a hela vutomi a ta ta fika a khima kaka mina se loko a khimile kaka mina entao valigara va ku ni munhu loyi a nga kona kaka wena Dona Fatima a hi mu tivi swa ku wa kwini kumbe wa ka muyanga kumbe wa kwini a mu tivi se va suka va kolega va famba ku amata mali makulu ma fika lomu ka swisuti a swi nga dari ku ni nga huma se va huma va hi madingi va tala cuvuka loko va humile maboti va ta cuvuka kwa swa munhu loyi i vhizinya wuladu a fekolani wa hela vutomi kumbe a teku hi matata a fika khukumba kumbe lava ku khwela henhle ka xitabu kumbe lava ku yisa vanhu swi tivanga se va mi teka masiyani 3 days ni a fili koleyani vo ndzhaku mi susa se hi mafoxolweni ni maluva xipara va mi teka va mi cumeketa se a ni va nga ni vutomi la ku tsakisa mutini ka mi ndyangwini ka mina ni murhi le kaka mi huwile hikwalaho ka tindhambi teti nga va koho muchumu yinyingi yi nga onhakela ha asalanga ni nchumu ndhambi leyi yi hohlotile ku a yi fananga ni ya malembe ndzhaku ya malembe ndzhaku nga yantshwa tiyindlu ta hina a ti binyile
3: se mulamulelekini kwini a ndhambi mama na Fatima u yi wa tumbela kwini
4: mina ni na tumbela ka hoko ya merikado ya hoko hi laha hi tshameko merikado ya hoko hi laha hi nga tumbela ku ni vatsongwana hi tshameko durant 3 semanas se ni siya vatsongwana hoko ni huma ni wela mati ni vuya ndita limpa yindlu para hi ta kota kusuka ka hoko hi vuya kaya
3: mu tekele ku swi kholwela nkarhi va nga vulavula hi timhaka ta ndhambi swa ku ku ta tala ndhambi ha huma kumbe murhangi hi ku karingela se mu huma na mati mu ma vona swa ku hi lawa
4: mina ni tekele ku huma majoresho ya vanhu va purisi va nga kumekaku va luza vutomi hikuva va kalingariwa ku a hi nge humi hina nge huma ku na ndhambi nga ko ndhambi se yime khale se ni 3 zanu na ku yingise tala ndhambi majina hi nga yi vona swa ku leswi va swi balaka ka varhangeli nchumu ya ntiyiso hi yo huma siku na ko ku na mpfula hi humetela hi ya tshama ka hoko
3: muhumi na usiku
4: hina humi na usiku ni humila pra zanovitali
3: mu fikise kwini ka hokwe a mumovha mu fambe hi mabonto mu fambise kwini
4: hi fambe hi mimovha yo durha hi fambe hi mimovha ku pfula ku swikhwela mina movha ni lava movha pura ni famba na ka hoko ni troxa la mini teka ni troxa loko ni kota ku teka troxa tinya ku khoma 3 mil or 2 mil pura kota ku huma u famba loko u nga na mali ya va nga ku teki loko u nga na mali ya ku famba hi mukondzo ni teka hoko u nga rhwalanga nchumu
3: hi swona mu swi kotile ku huma ni swigwa swa ku voneka u swi kotile ku lamulela xina xi
4: a hi humanga ni nchumu yo huma ni leswi a hi fingeneli swa ku goka ni swa ku fingenela u rexa muchumu yi salile hi yo lise yi nga bola ni mati ku tala ka mati lawaya
3: a mu va nga ni maqhinga ya ku va hambileswi mi nga swi siya ndlwini mu swi bohelela le henhla swi ta kala swi nga ha kumiwi hi mati
4: a ku nga na nkama a ku nga na nkama ku loko wo nyima wa hala ku bohelela mati ma ta ku teka so tiya kimeji mumunhu a huma famba ku nga na nkama na wavhiya mito hambi ka ku veka henhla ku nga li kona ku pura ku veka henhla tindhu na lona u swi tlakula u sweka henhla se u lava lona ku brira maji nkama wa ku lava lona wa ta pala a nojhani wavhiya timba a kona timba ku tamswa ni teka switukulwani ni vatsongwanini hi huma hi ya tshama kose so majinani
3: muli va ngaki ndyangwini ka wena
4: yini a lidzanove
3: va ndyangu wun'we
4: ndyangu wun'we
3: va ku tshama mutini wun'we kumbe va ku loko mu hlengeleta ndyangu wa n'wina
4: I vatukulu va mi ali na voho vatukulu va mi loko va hume mafera va kumeke va li na mikokwani wa voho se a ni tshame na vo mbangu munhu
3: se a va tshukanga va rila a wu tshukanga u dudleka nhloko loko vatsongwani va voni swa ku va taleliwe ndhambi va banya ndhavuko va lava ku tlhela va ya makaya ka vona swi endlisi ku yini
4: abatsongwa va tlhelanga no va ni xitirese xikulu ni humile mina ni humile vatsongwa lavan'wanyana a vatukulu va mi va vambirhi va yalile ku huma na mina va vuvhena yi nga ta huma kwaku ndhambe yi nga ta tala a ndhambe ta tala va ni nga yi humini va yala ni huma ndhava ni nga huma na vona ku sala lavadoxi lavadoli va sale se ve va nyika xitirese loko se hi vona leswaku tiyindlu se ti bimile a ku na meyu se wo sungula ku nhloko se ya vava ni vuswa wa hatla hi lavete kuma swa ku va khwele henhle ka yindlu vo tshama henhle ka yindlu maxi ku ni lwa nga va sokorela va nyika lona va tshama henhle ka yindlu durant kuma semana to dyana va tshamile henhle ka yindlu se ka fika nkama ni nga kuma meyu ya ku kuma bodi la manuali ni hakela mali ya mili dusenjo ka dan'wana mili dusenjo se va humesiwa hi bodi la manuali va muka hoko
5: a va tshama njhani henhla ka yindlu a va dlayini a va li va ntanga mona
4: a lowi mun'wana na dzaseshi lowi mun'wanyana na dzoyo se a va tshama henhle ka yindlu laya ka maxele axigangeni hi lani a va kota ku axudariwa vana va kuma ku dla na ku ta alimentasa hi hoko hi mabuti lawa ya mumuturi se va tata nyikiwa swakudla va sweka lava swekaka na va famba va va nyiketela lomuya
5: va swi kotile kusuka hi ndyangwini wa wena va patana ni van'wana
4: va swi kotile
5: se va li va sukisi kwini loko va bani
4: loko va voni mati swaku ma tala a va ha tshamanga seni nkoveni se vo famba ni teka maxele axigangeni se va fika va khwela henhle ka yindlu va tshama ko va hanya ku ni vanghani van'wanyana hi leswi va nga kota vutomi hi swona
5: se a loko a swi kota ku vulavula na vona
4: a komunika sound yi ve siku liwu ni nga kota ku vulavula na vona maxina ya komunika sound leyi ni li kuma hi vizini wa mi lwa nga khuluma laha basibindi ni khuluma na yena kuva na va mi va hanya ku yena a nga humanga a tshami kwalaya ka maxele ni ku vona mi wa va vona ke ku na va vona tiya Fatima mbele henhle ka yindlu ni ku va dlayina ku vanga vaviseki va dla lexi lavekaka ku va kota ku va huma maxidito pation swi kotile ku va huma hi bodi la marema
5: loko se va humile va te yi u te yini vona va te yi
4: no vanaku maswaswa ni wondzile mhaka n'wini mutshama ni ku a humini mi nga la ku mata a phinda leswaku ni siku la ni vhovhange hi phindi a hi ku swi matlangu na ku ha matlangu i nchumu lowu nga ntiyisi ene va huma na ku se va kwalalile matima va hoxile a va nge hi phindini siku la liwu laha
5: se lavan'wana u humeke na vona mi hanyi siku yini seni ya munga ya mu ya kona muyola muleli wa bazara kumba mu le kati u te muleba a mu le bazara mu nga le ka tixaka
4: le ka tixaka maxi mina ni kumeka ku laha bazara leya ku ka tixaka pura wu tshama na u la ku dla vatsongwani va la ku dla ku na poya swakudla a vatsongwani va la ku dla u la pa u lava yini se mina ni kombile nyana ndhawu ka bazara nyana ni xavisa ni hamba sopa pura ni kota ku laxava mucovelo pura vatsongwana vatsongwana a va le ka wun'we mukon'wana mi ni nga kombela ku va tshama kona
5: se wena u tshama bazara
4: sweka sopa
5: se mamana Fatima a wu swi kuma kwini swa ku sweka hi swo sopa
4: a se va voni nyika vakolega bazara va ni tiva ni xefedomerikadoxi zanovidodo tiya Fatima u nga tshami hi mavoko xavisa u ta kuma ku dyisa vatsokovani va wena se va nyika singu kila fexa tshama na wu xavisa u ta hakela hi kutsongotsongo se ni sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali ya vona sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali wona ni kungulura kinye xikoni xa vona ya tifija hi leswi a ni tshamisa swona
5: ku na xintana xa ku tsakisa ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku hambiloko u le ka swikarhato a swi laveki ku va u tshama hi mavoko inakati ya Fatima hi nga hi byela matlhelelo ya n'wina ku va mu suka ka hokwemu vuya haleni a vewa hi ya kona u vuye hi loko ndlule nkarhi moni u fikise ku yini haleni u tlhela u vuya u wela mabonti kumbe u vuye hi mikondzo kumbe u kume movha
4: a loko ni vone leswaku wa matise matshwili hi fika hi lomu ka kutaka masenge ni yo wela ku sungula na ku wela ku ni makheleta se ma nga celeka hi ntamu loko u nghena laha u tende ku khomiwa hi munhu mukokana pura mi kota ku huma se ni ta ni ta hamba limpeza ni lava vanhu va ni pfuneta ni hamba limpeza la kaya loko ni hambi limpeza li hela ni heta doxi diya ku woma nyana se ni ya gudula vatsongwana loko ni gudule vatsongwana mbanani lowu a nga kolaya wa xente ikonomika se a nyikele masaka ya semende pura yiveketela xitiratwini se hi kontribuwa kambe wa kontribusao ya timali 50-50-50 pura va veketela masemende lawaya pura ta kota ku hundza ku se ka ku karhata ku huma a nga li normal pura ku huma se va veketela leswiyani swi hela se pura dyle ka famili hi huma hi hume hi mukondzo kumbe hi nga na tronxe ku tela ka hina vanhu hi hume hi mukondzo
5: kusukela ka hoko ku ta fika le
4: hi mukondzo
5: swi leswi a swi lava ku musuka nampundzu
4: a suka nga na mpondzo hi suke njheni manini madlambu lowamba mazaseejzaset famba hi katsongokatsongo hi ti ta fika hi mukondzo
5: ni ta ta fika na wusiku
4: a n'wana laha ku vevukile munenge loko suku u tshweliwile hi swilo loko se lixile u cuvuka seni u cuvuka seni ku vevukile laha a ka ha li kuli xilembeni hi mukondzo hi ta hi ta fika se hi sungula ku tshama kaya hi tshama hi tshamatshama maji u tshama na ku a tinsuna ti tele ku ni maredi ya hi nga se phaka nkama lowo tinsuna ti kona tiyindlu ta tanuwa madaka lawa mese hela malara ma nghena na u timidikara swa ku yini yini maxi
6: hi sukile ta fika hi tshama kahle ni sweswi hi hali bongweni vatsongwana va mina.
5: A ku endla lo limpesa leri swi mi vevukelile?
6: Swi tikile hi mhaka mati. A hi nga na mati. A mati ti nya ku teka wolo ya ndhambi.
5: U
6: hlantswa hondlwini. Teka wolo ya ndhambi loko u hlantswa malosa lama nga sala kwa ka ma nga woni ku losa lifi pelosa. Kona ka mibedu, kona ka magwarda fati mache a losa ku tela ka loho a lifi. Se u teka mati wolo ya ndhambi u hlantswa losa. Hlantswa mapanelo, hlantswa timpahla leti nga sala lomu u chukuchela u aneketa. Hi leswi hanyisa swona. Pura ku phuza mati ti yake yaka swihlobyeni swa ku celiwa. Mati u ma phuza nako a wu saudavi ti yake wa xava gwa minerali pura ku phuza laha wa se hi profeta loko hi ma sweka maupa pura hi kota ku sweka swakudya hi kota ku
5: hi swona ku ta fika swoswi a masisimukela ya n'wina ma lomu ka kwini?
6: U ti dzara xikarhi ya susumuka we u ta ku yina ku swin'wana ku tololi ku tirha tende u susumuka u za u swi kota ku tirha kotsongotsongo hi ti tlangela yina switikitiki hikwala mirikato tlanga swiki na mutlhavanyika lwi u kota ka xava a huku u tata sweka u xava mpungo sweka loyi a xavaka matsava a ti xavela matsava ta xavisa sisuvamente hi swihi swisumukaka hi swona.
5: Mama na Fatima, hi dyondzo mu yi kumeke phakathi ka hinkwaswo leswi u hi byeleke la xihintana leswi u hi byeleke mayelana ni ndhambi, va kona van'wani lava ngo va lama tadlawa ya le magangeni, va kona van'wanyana va ngo va hala ku tshamisalana, hi hi dyondzo yi kumeke mayelana ni leswi ku humeleleke?
6: A dyondzo yi na lomu a ku lava manje hikokwalaho ka ku tirha maxikatika ka karhata ku ku hava xa wena u xilunghisaka xilunga hi yile ka masiya ha kombela matadlawa. Se va ku pula hi famba ha vona matata maxini ni na kombela tata ndaka masiku loko ni kumeka ndi ka masiku ntata hale ndi tira swami swa mavoko na ni mukani ya ka ndi teka swibya swa mitu swa lisima ni veka sinia uno no vale na ku tsamo ni swibya la na ku swa gama swi tlhafa ona ko tlhelela ndzako
5: hi swona ke sile mariti ya u gamesa la wanga mabulaka dwela vavasati kulono dwela va xitsongo kulono lexi kumekaka ka ndlela yo ya ku fashiza maku sisimuka hale ni xilembe na hambi ni ka tinwani tindawu ta xifundza nkulu gaza leti ti hlanganeke ni ndambi.
6: A wu kota ku sisimuka ku swo swi hi sisimukaka hi kota ku ti tirhela hi khoma mitirha hina mavoko swi swi hi tirhisaka swo hina le mirikato hi tirha ti gwevhela swilo swi gwevha ku tika switsongo to ta xavisa u kota ku sisimuka hi tika switiki pura ta kota ku ti kota hi nga nyimeli mfumo mfumo ni wona vuwalwa na hina maxa u nge swi koti hinkwaswo se profeta ra ku ti tikela switiki swa diari loko u xavisa yina katsongo vukolo wa mirikato i se wa wa veka xitikini lomba makwenu pura ni ya kota ku sisimuka sisuvamente.
5: Muyingiseti wa ku rhandzeka lexi xi hintana xa mama na Fatima hi xitiseke mayelano ni ku pona ka yena eka ndhambi leyi u voneke ka leni xilembeni nongonoko ku fambisa wa bela ri mina Nyantumbu Manuel Antoni a kumekile ka u vonele la michini.
1: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
2: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.

0: Tito Mamboni kati ya veka shiri lusha ena ikola kati ngozi kuna mwingi seta mfukene rishile alo rishile ritla mani lele
1: kamel kamel kamel kamel
0: ayo mwingi kumanga kase
1: kamel kamel kamel
0: umwene okay vunanga mizula vaka edu zoko wana Alo. Belu ya mina ihep. Auna nga dya ka mani?
1: Ya ka ambula ka mina rafel mani di nga bete. Ni jordan. Regina domingo.
0: Enkomsinene hi khensile ku ve mi qungelile ka siku ta nyamuntlha ka mintirho leyi ya xikola no xitokamux hi ta lavetela tindlela ta ku veka Mr. Bau mbilu ya mina i happy ala Radio Mozambique na yi zama ku pata mintirho leyi hinkwayo twisile.

0: dizia.
1: 4 na 50 na 22 minutos vunanga bya Antoni Makwakwa anavela kufani byale kusale byale randzwa kutula ngopfu rishile mukiselo kurandzeka atwe demkil
0: ngani kachani futi kachani vatipa lavavara.
1: 23 minutos, muito certo. Oi, oi. Alô? Muito certo, um apuqueno. Oi, oi. Fratanz. Ele é 4 na 23 minutos, e na vela com muito certo, grande zacate, pata de mitrolê. E a rádio Moçambique, que não colocou escola, nós tocamos. Lá na que anda a taça, o lavo na gadraia. Na muito certo, grande zacate, oi, oi.
2: Lixile.
1: Lixile, reclamando.
2: Fela okhumayo akusikela ngikhumeni.
1: Fela okhumayo angikhumeni. Semepukile.
2: Ah, pukile kuwekhendle mugago lana. Pukuwe inongoloko luwuya.
1: Ya.
2: Ayi likakubusa kakukombiwa monti kukonsulta komunitari.
1: Ntakuyini ke swimayisa swoswo.
2: Ayi dla xilungu.
1: Ya, mafehlefele.
2: Avinyi ni tinyama. Se angena ka kukhetha ngoma.
1: Ma swoswo xikosi.
2: Lava angomalia pashora zaria jilia ku amovu wa makala
1: hili lakona lili
2: hili ku awa drive aluku wadanza magandzele ya vona pashora zaria
1: na hili voni kashi unangale drofelo
2: anta unta keta lingonyani kuinga dilangama
1: yeah.
2: Unwe kela izaki matu siluka kushibemberu
1: okay.
2: Nilikongomisa ka baba Zandamela na mbele sasa ni khoshwile kule marakweni le.
1: Ata kukumbuka.
2: Ni baba mani nwa munyingi hinkwavo nge sethu vaka maputo.
1: Yeah.
2: Nda ngena kose ni ka Gaza sena hani tsaki ngopfu se. A hi nga na sungukatu lo.
1: Yeah.
2: Se na lona hina mama ministeri kumbe te xiteri ni khosa ku loko khumbuka ka ku xiteri. Mama ministeri nwa nkonzo.
1: Yeah.
2: Hayi sungukatula hene kwe kama putava ava hi balomi kuva ni sungukati nga inga vhu nwa munyingi
1: swendisa swoswo
2: se hayi se kulili na hena vho lomi se ku baba Philip novela ka xisano na baba Jilu novela ni va inge sete hinkwavo va baba Ibrahim Xirindza ku hati hati le kumbe swa moya ntwela xiramile xikwe akarateke mavago maisantsa nyana lophika lelo manja na kongomisa ka yena ku hati hati le kumbe va pfulile ndlela ku nga hatirekiwile
1: ya
2: se ni bava Izidro Mbazi na mbile swiradio ali fike le manja va ta mu fonela va mu gwela ku hi murunguleli ni hinkwavo va yenge seti ni nge heti ku ta xameta mavito nkama u fambile ku mitirhi leyinene
1: ekensile rixile.

0: Italia.
1: 4 na 42 minutes mintirho ya Radio Mosambiki dzongela tiko ma Portugal na nyambani hi ndlela leyi fika makumu ka vuhaxi bya hina lebyi byi katseke swifundza leswi swinharhu mintirho leyi sunguleke hi nkarhi wa 22 hours lanake hi teke ni tiyelanaka ni ta bola hi kongomile ku fika nkarhi lowu hi veke ni ndwakadukisana wa ntolovetho hi ve ni xikwalano xitokamu xi nakona hi ve ni milongoloko leyi yelanaka ni xihundla xa mintirho yo karhi ku salisa Manuel Antonio na Nicolo Mukavel lava navelaka ku ve sonto leyi i liya ku tale matomo ni makateko.
2: Kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto mi ya no yi tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
3: hi nyambani Gaza ni Maputu.
4: Matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga chotu uchenje.
3: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizongene kati.

Plata, PSD, Yena na Francisco Pinto, Balsemão na Joaquim Magalhães, ave va secretário geral va Bandla Lintra. Aduwile tani olodri wa ukala anzualu ka mifumu yinkarniana lana hlawuliweke swanga ndota ya ku boha milawu ilembe la 1965 ku ya fika 1966. Hi ku landzela a hlawuliwe swanga ndota ya ku va ya huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko hi hweti ya novembro wa lembe la 1977. A tshikile ku rhangela bandla kambe a tlhele a hlawuliwa ka lembe landzeleke. Ku gameni ka lembe la 1969 a wumbile Alliance Democrata a nga ve kumbana ka mintlawa ya PPD na PSD kambe bandla Centro Democrático Social CDS la Diogo Freitas do Amaral swin'we ni bandla Partido Popular ni murhangeli Gonçalo Beiro Teles ni van'wani.

0: phela sikanti bakathi kuthina ma nempalile u tlokwandi kuthina nkwandi wosti kuthina ma
1: njena ubadlanga nje
2: ene nga jina yomiyela ku vulavula nyuku awu yi dyoni ku hefemuteka
0: bodwe hefemuteka kamba u nga jini nchumu nje
3: aku jina ku khavetela vanhu Geraldine
0: awe ni khavetela vanhu mi hayi wena u pulunza nana ei wa pfusha u thulu ma umbulukelo ma ku chaka so hayi ei kandini
3: se Geraldine tika lela a hambe ka hloko mhaka namuntlha
0: edivanya tshinelo te khumbukisa
1: mwingi seti ngamhle khulume ilisima la ku hambanyisela magela
3: se ku hambanyisela magela swini lisima kombi igetetela nyama siku nsiku
1: aku ganyama swa laveka kamba hi ku ga siku nsiku
0: ine swona mungana wa medivanya aku ganyama swa laveka maja ku ga siku nsiku hi ku singa hi vangela mavabyi ku la ku hi tiva u cinca ncinca a nyamutlho ganyama mundzuku gama tsawu mundlwani u gama khofu u gama uhambu ni mtsungula hikuva swi ni mavitamina
3: ni matsawu
1: nambe bomu
3: a bomu ini ku yi chela ka nyama loko yi temperara
1: hayi leswo ntsena a bomu la pfunisela ku yi engetela ngati ni ku hi kuma vitamina C
3: hambileswi bavaka bomu a vitamina C yi li kumeka madin'wa
1: yi li kuma ni ka madin'wa ma yi ni ka mabomu ya li kuma vitamina C
3: swa tsakisa naswona vunghana kaya wa funda swo ku la hi cincacinca magelo hi ta vekisa vutomi la hina
0: leswi kunumakulisima la ku hambanyisa magelo efambi ka mukhandlu ta maswekelo.

0: vuyile a xogala swi haxi nandzika ngopfu swinene na tshemba swa ku mungani wa hina le kaya a tsale hinkwaswo hi nga pra wu tirhisa va ku sweka swakuga leswi hi nga sweka
1: na mina na tshemba sesweswi vanghana va mina mi nga ni gwela swa ku lihi lesi mali ya ku hambanyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandza ni tama ku ga swi dliwana loko swo koteka a ku ni swi dla siku ni siku a ni ta swika
0: na da mungana wa midini we hambe u rhandza ku ga swi dliwana nompodi swi ga siku ni siku ku ni sivula ku kula nguga matsawu u ga mhambu u dya ntsumbula u ga masiku lin'wana ni tigela xidliwani i xi lava
2: hi swana mungana wa mina hi swana loko hi gamichuma ku hambanahambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ganyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la ko hini hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: loko swi lava swa ku loko ga swa ku ga swoleswa swin'we hi nga ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ile hi swona munghana wa mina ku la ku ga swa ku ge ku hambanahambana hi ta kota ku kule hi tlhela hi hanya kahle
0: okay swo swi xa twala se munghana wa mina edivania wo baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mina also xoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga Musambiki

awusheni mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe kule a xikwala kwala inga xidoropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkhene o ringa ke uya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa mova lo wazama wadum eya wadumanga kasi ni nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo. Oh, kula ku mpfula kapo nyima mpfula kapo mwingiseti. Ah, silungile mwingiseti. Nyima nkhene u dumisa swo swike ku mbuta duma. Dum. Ah, u dumile mwingiseti. A swo swi hita yenza swinwe ku ya kole a xidoropane xa ka xikwala kwala. Kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya Musambiki. Nina ka mwingiseti, nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwala kwala. Ashidropane shaka Gaza. Shikwala kwala ishidropane shikumekaka ashifunza nkulu Gaza ati kwenla hina la Msambiki. Shidropana leshi shimanzele kanu ni tiku la Zimbabwe. Shikumeka anwalungu ni Masanjena, awusheni imapai ni Mabalani, adzungeni ni Masinjiri, ampela jambu Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Xikwala kwala ani mapostu administrativu mambiri ingalawa. Xikwala kwala ni Phafuri. Xikwala kwala ani malokalidade lawa. Xikwala kwala Riu, xikwala kwala Sedi ni Xitanga. Kasi Phafuri ani Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva ufika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti kolovo khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi kumbexi u yenza hi movha. Loko u yenza hi movha u tirhisa xitrada national numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1 u famba u famba phe ku zo fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu anze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwala kwala ku nghena ka tiku lin'wana i nga tiku lela Zimbabwe. Loko u ta eka Gaza u jika eka revela xinene. Loko u teka Maputsu u jika eka revela xipapa. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzwa wa mwingiseti a xidoropana xa ka xikwala kwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitaratu na le ka Xokwe leyi. Se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwala kwala. Khele u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni mankhela no dumisa how do me no ganga ma xitichi ina ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la

0: atikula hina lixongi ngopfu. He wena akuxonga ka lona.
1: Phelo ni razawa lixongi njhani?
2: Hi tivile muganga Musambiki. Swoswi hi ta kulungela vahlanganisi va malembe.

0: Asifeni ke hinkwavo lava nga hlanganisa malembe mungani wa hina Melissa na Osai ni hinkwavo vahlanganisi va malembe ya hoti leyi
1: a va rhwali nkama wa wu tale.

Situras 49 minutos ngalikhale tava ikongoma kasile kase kawitora jlana ngatitakani mahungu ilrime la xichangani yani mahlweni ulongoloka na hina kuna vela sentu inene

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: mandla yo basa xitsimiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Namuntlha sonto ya 19 ka jutlu wa lembe ra 2026 ku gama campeonato do mundo hi bola leyi endliweke a Estados Unidos, Canada ni Mexico. Mintlawa leyi yi saleke ku va yi endla final leyi hi vulavula hi mintlawa ya Spanya na Argentina. Tolo mugivelo wa 18 a ve khambi ra ku ve ku laveteriwa loyi a nga ta va ka mbangu wa vunharhu ku va a kuma bronze, prata, oro. Kutani bronze ri salele Inglaterra, loyi a beke ntlawa wa France hi ntlhanu wa magolo ni rin'we ya ku yanguliwa hi mune ndzhaku ka ku va Inglaterra a humelela hi mune wa magolo ka primera party. Kambe loko vuya segunda party na sileka za goriseliwa mune wa magolo. Inglaterra swi kotile ku tlhela kamba golisa ku heteleleni kutani a kuma bronze ka mundial wa 2026. Namuntlha hi kona haleni swanga emisoro provincial dinyamban gaza na maputu hi tirha kun'we ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri 19 ka jutlu ku gama mundial hi hlayile hi ta va Xipanya hi nkama wa vusiku. Xipanya a nga ta belaka na Argentina. Kambe namuntlha ka antena leyi ya emisoro provincial dinyamban gaza na maputu hi ta va ni torneo recreative mitlangu ya ku hungata leyi chiwaka chapuchapu a xitadio municipal ka Xokwe. Estadio xa ADC, Associação Esportiva de Xokwe. Lá no Guadalajara, bela cá, Futebol Clube de Machel, na Futebol Clube Majeje, a Estadio xa ADC, a Estadio Municipal de Xokwe. Então, eu vou fazer uma fixada com a Majambulawa, a Tricolores, a Funzankulu xa Gaza, a Tainza em Quasso, a Sogunene, a Vacuma, a Tangulo, a Rinzela, a Vacu fica o Sico. Loko ri ku mphung ri te mphung hi ta vona leswaku xana i mani loyi a nga ta tlakula ka xikotelo xa mundial wa 2026 xikarhi ka Xipanya na Argentina. 14:35.

0: Ni ku karhatekanya na kutsongo ku va hi kumana ni vatirhi kulori lava kumekaka ka tindhawu to hambanahambana tikampu Desma Primera Jornada xikarhi ka Kosha Tsol na ADV 15 Sage na Sage Segundos Carlos ya kumana swoswi swa yantswa hi kumani Carlos Carlos Bindi hlayani hlayani loko mi ri khwatsi hi ta hlaya loko mi nga ri khwatsi hi nga ta hlaya hi byelani swa ku mi le ka xiyimo xini sweswi Swona Carlos Bindi 15:08 xi tlhela kambe sindzi xa ku va hi twa manyawa ya kusukela ka xokwe alo
1: Roberto Mudlovu ni muyingiseto ku rhandzeka ya hlamula kusukela ka xitadio xa ka xokwe xitadio municipale lana ku landziwaka mitlangu ya ta ku hungata yi xiwaka chapuchapu lana ku nga ta ku mahlo na mahlo a ntlawa wa majaji xikan'we ni ntlawa wa Marshall Football Club ku nga khaleni bola ni ta va lisungula kambe loko hi chuka matshamelo ya nkama nyamuntlha lana ka xokwe lana ku nga ni mahiselo lawa ma pfumelaka leswaku ku nga khaveliwa bola laha ke a ku na xirhami nakona ku hisi ngopfu ku ni mumu lowu pfumelaka ku ve mindzeve ya bola yi nga va yi landziwa hi laha ku lavekaka kona nakona loko hi cuvuka a va ka xokwe mpela hi lava rhandzaka bola hi ku se hi chuka leswaku ku yo khapa lana ku tala ku tlhela ku hlepekela hikusa hi lava vanhu va taka va ta va va hlalela ni ku ve va chipisisa hi laha ku lavekaka kona mintirho leyi ya ta bola la ku hungata lexiwaka chapu mintirho leyi yi nga ta va yi sungula ku nga li khale mpela kwala Radio Mozambique loko hi ta va hi xaxameta ku ve ni hi vula leswi nga ta swi endleka kusa nkarhi lowu xin'wana xi endlekaka leswaku mabola lama nga laa ma komba nge a ma tiyanga hi laha ku lavekaka kona hikusa hi wona mbi wa mpepo lweyi a tshunelaka ku ve a tiva letini leti ya ku va ya cinca bola Roberto Mudlovu marito ya ku sungula hi nga ma tisaka aka nkarhi lowu kusukela aka xitadio municipali xa ka xokwe laha ku landziwaka ntlangu wa ku hungata chapuchapu laha ku belaka mahlo na mahlo Marshall Football Club na majeje
0: kan mambo na kulori hi ta mi kwehleta loko matshamela mata ma lulamile ku va ku sungula ntlangu lowu a xitadio municipal doropeni ra ka xokwe xifundzankulu xa ka Gaza a kampu ya Kosha Tsol ku landziwa jornada rin'wana ra Musambola xikarhi ka Kosha Tsol na ADV i jornada ra vukhume ni rin'we Desma Primera Jornada nkama lowa 15:10 i ve karhi hi va na Carlos Bindi kambe matshamela ya Sibindi u vulavula ku nga kwale ka xikotela kutani Radio Msambiki na yena na hina hi fanela ku lulamisa matshamela hina leswaku kunene hi kota ku va hi fika ka wona miyingiseto hi tindlela leti ti baseke Nikolau Mkhavele kusukela ha kampu ya DC a vulavulile ha mutwa hi ta tlhela kambe hi n'wi rhamba leswaku hi n'wi twa ya ku fambeni ka ntlangu lowu wa ku hungata wa torneo chapu chapu a xifundzankulu xa ka Gazam dorobeni ra ka Xokwe.

0: a ni mu hlayela leswaku a ni mu pima leswaku a ta tekela kulweni a ni nghenisa gol bya yangulo ka timinete ta ku sungula, kambe swi hlwelile, kambe ke a swi kotile kulweni a beka yangulo lweyi a deve na yi ningena ka la 9 minuto Jean Kamalo i wa ugamu kutani ke Kocha Sol 2 a deve 1
1: swa swicinca leswi sibindzini
0: swi ya kolomo kambe ke a hali ya ngulu ntsena ni le mpukeni kutani ke
1: a hi wena
0: a yena sibindzi a hali kona lo mbondla chululile kambe ke gwarale ja khomile wa ntlawa wa deve ta gancha Wilson kutani ke a ganchile bola tipa ya mpukeni kwa chula mbelo ntlawa Kocha Sol kumbaka bola a deve a teka a deve a famba kambe a nga ha yimbangi kusa va Kocha Sol va tekile va famba va Kocha Sol va nyiketa ka Jean Bond a kakelisa ka bola ziyani saku la ku humelela ka falineli bola hi ugamu kakesa madu a teka ka bola ziya khelweni kwa humelela nuna mumbeni Terence kakeneli a kakelisa ka bola ziyani saku la ku humelela ka Shiku Mhlanga Mhlanga kutani kya peta bola kusuhi ni ndzelekani wa tikampa bidi ya famba Kocha Sol kambe kuya humelela Terence lwa kakelisa ka bola ziyani saku ka gwarda lebya madu a madu kutani ke apa bola tipo ya mpukeni kwa tlula mubele wa ntlawa wa Kocha Sol a nga swi kumisisanga va lwisa kambe va susile kambe ke Kocha Sol yi khela yi teka bola ziya ponteni na ku kumeka ka kamizola numero 6 lweyi hi Terence a ta ba bola nga wa banga bola kambe kwa hlasa mubele mbeni kambe ugamu bola va susile va David ya luza a tlhelweni ka kambe ku ta xikumeka yana hi Siganinho Siganinho a yimile ku ve na ta cukumetela kambe se na cukumetela Siganinho a cukumetela bola Siganinho bola kutani ke a buyisani saku ka Amadu Amadu kutani ke khelisiwile hi kasa ka nuna mumbeni wa ntlawa wa Kocha Sol lwa fayili ya Dirson va mu tekelile kutani ke a deve a teka khalisa ndzelekani wa tikampa bizi a peta bola hi mpfumawulo hi liya a deve kume kampu ya va Kocha Sol a jandlela a kelisa bola ziyani saku la ku humelela ka nuna lweyi Milton wa ntlawa wa Kocha Sol kati wa deve a nge se na ndzuluka ndzulukile kutani ke a kelisa ka bola ziyani saku la ku kumeka ka mubele Sebastian wa luzi bom se batia uma palha de bola na na tava Kocha Sol querem que a Kocha Sol a gente tenha João Bond também para suceder para devem também que combo já vão jogar a Kocha Sol vai chegar mais cedo para Kundi cartão amarelo a combate batia um a pouco visi a pouco já um belo antawa Kocha Sol kutani ke mbuwa pito apa piti akela amukomba karton amarelo nuna lwe wa ntlawa wa

vangisetwa kurandzeka vayimiseri provincial di Nyambani, Maputo na Gaza inan'wina ka minkarhi ya ku kurisela xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri lani hi rindzelaka ntlangu wa final ra Tasa do Mundo hi bola Estados Unidos, Canada na Mexico vusiku bya namuntlha. Matiko hinkwayo ya misava matihlo ma ta va ka rirhivhado ra matelevhizori hina van'wana hi nga haleni Africa, America ni kun'wanyana ka la ti nga swi kotanga ku ya Estados Unidos, hikuva hi ta vona Magbolan country ya mundial wa 2026 xikarhi ka Xipanya na Argentina. You? Kasi, is either way.

ya home city wa Radio Mosambiki emisor promisia ya Gaza. Ukatili mnongonoko ditshuda ngwana. Awuwa, mnongonoko mako ngwana uya hoka ka ngwana kambinyasa. Una manu kuchipangala tongo ngani Shonil Oras. Awena bana ke chibula hisakana. Yema to sitreti hitsa ke sako. Yijomo bangu titi hitsa ke sako phela. Yomo bangu awu ino mane ke chigondela kubika kamkhandla tamabikelo. Itsimbela izwa Mosambiki wathu uthura kamkhandla kuzanga ngwa Mosambiki. Hisinya hisakana la tsanganisa malembe. Hisi divali ta ku hini msungu makwali simangutu 39. Iko mathumisele manene ya michini yo ingisa u change ka foni. Tiyangu chiputu ke ziti danisa kuku ma auriculares. Pemsungu makwali simangutu 39. Kambi hisi sela apa ina for change msana ka u change. Hina we heta bula mga nomi.

fanekele xivo cinco tsakisa tatine na themba ta ku mungana wa swi kota ku sinya nambe ni sinyile ni dunukile phela kambe ni mbade vala ku garata ku difikida mina ditsimbiti njhani difikida mina ditsimbiti kwati ngutu ni manekele ni xisakana ni gonda ni vhunetela mamiti mhakata mutini ni dya ni maili totse na themba ta ku hambe mungana wa mina khaya mutini difikida ku ditsimbiti kwati ngusa totse tu ninga ma nambe umahili futhi na themba ta ku khwade vala ku dyongosa kona ku uhanyo siyaje kambe njomo mangumsungu makawanyazi walisimango tatinene mathumeselo manene ya michini yo yengisa uchenje ahawa kafoni ngochilungu iku ma auricular hambe mungana wa mina wa mathumisa mazvu kumazima mathumiselo manene mungana wa mina uchira kuthumisa michini leya uchira kupfa uchenje hawa kafoni kumathumiselo kupfa uchenje dwe nambe ku kula kwambomba ni mtu chani kulaveka ku kada mchini uni mtamu waona wadigu kulaveka ku ufinara ate 60% vaumbisa toneto kasi ku umaneka uchi engisela uchenjule nguhaka kwati kulaveki ku uphindisa ngutu kada mchini uni mtamu waona tomba kukhen tinaya ngumchini uthumisako kasi ku umaneka uchipimela diguwa dileya kati laveki kambi ku uengetela diguwa dileya ngukhani khule kupfa diguwa dile diku madawani mulekato I adu kutitimheka kunguto lo hichonto ika ukhalwa digu hi thumisa michini le hengetela ngutu vhulume kasi ku digwa dile diku madawani mule hi sidipi eto khatela veke nguti nga maneka tichi hi lavela tiphango kufani ku hichaka ukhalu nzilani xitratoni kulaveka ku hi pumba vhulume kumbe ku hi thavisa kasi ku hina kota ku ndekela xitrato hi dihaka kunene hambi muthu achila ku kuangula loko dituleti chile ngu khule kupfa digwa diku madawani una mane eka uchi sithumisa ngunzila yo hinga yo chimwanyani mungano mina ngucho michini leya khatilave ku hilombana ungusa hechi lombana michini leya hima haku valkeni unkamuvekela ku hawa kanzevi teka nzambwele ya wena ni simwanyani ja uchi alomba mwanyani nzambwele ina salani kakwe ja mina maneka michipindisela na malwati kumbi simanyana so khasilave kuna inza vya wena ya panda ngu makatoneto kulaveka kukambi michini lea hii limpa kuleku uilimpa nguu nguchima chona kana ngutu kulaveka kuchishina kana nyana kakudoto uchi limpa umaleka meoma unagwita uvekela eyo matumiselu maneni ya michini lea

Ibe ichifa uchanchu wa tsamba ngudu. Wa tsamba imanikili chisinya, idunuka. Itumale wana vale vako kavasu kotu kusinya. Ina, hiva uonyi. Kampela msungu magwa nyasi, walisima ngudu. Ungusa, wana kama tiku ya kongu ya wa. Hutetu, nguta alu watu. Imanaka hichitumisa michini leo hikwata kwengi sela uchanchu ngu hawa kafone. Kambu na mana to mwenyana nambu ujumua ngula kumbi umdana. Kati hivi ngu makatoni tilea. Unamandu mwenyani futi aveketi katinze vitoni tatimbidi, aguita atulela, nambi uchimu angula kuwata mova. Aguita zimbele chitratoni kambu kaloku tativatu, timakata tingi. Ja amaneka pelania, acho tumisa michini lea, ngumama herio, hinga ona. Kasi nyase, hiteti hawa kuhita gonda, matumiselu maneni ya michini lea. Aungano mina watizivati mwani, hinga higela, nguti utiziva kwao. Nguta na yetu tipi misako, higeli pelo, hinakota kutizivana natu. Nkusatini nga ompa, katia guuma mashungutona, higeli tutiziva kunako. Mwingiseti, ko hawa hitiza kuto hawa hitela kutagonda, isakane, hima toteli totakisa. Unga divali, hawa mnongonoko, dishuda wanana, ubendula kongo hawa reji Mosambiki, emisoto msia ya Gaza. Nikumbukili li mwenye nilisima loo himani kachisi tumisa kwa hatisilea. Uwana loo kuhichitulela ngutu, hichitulela ngutu liguwada silea. Simanika sichidaya kuingi sakatu. Hinamani kisi ingi sikwati, hinamani kaja vachi hidana, hisi tifinta ditsuri. Kwe tingamule, iti makaso na silea. Nita untiti nilisima ku himani kichivikisa. Mosambiki watu atsuri lungutu tatine. Kambi natemba taku, inavedinu wangwa yanu manika chigundisa kasonto itako. Nkosa, wate mahetela kwati. Kambi ino mwingiseti, himanike lichifa mkandlo kuziva mganga wa Mosambiki. Tinilisima kambi ku, uchitumisa michini lea yuengisa uchenji ngwa haka phone. Usi itumisi ni usiku nkamole ukutu hotel. Nkosa tina ku mahela. Mangu. Kulaweka ku usitumisa ni mitikari. Doenga muote lako. Kulaweka ku uhambana nasu. Kama hamika yumbi mulea mitikari. Nkama usitumisa ako. Kulaweka ku uheta maora ulapo siya tavisi. Kulaweka ku ujizumbili diora di mwaduda mkama. Uema nyana dash minutush. Kasuku unakota ku humulisa nzevi kuingise. Hambiku unamanika udipumbili diguwadi ladakon. Kulaweka ku uta uema. Uema kuma usitumisa. Nkusasinga tuka siku mahela. Tombe ingatona katinze tawena. Tini lisi magambi kuhiziva kuu. Hinga sinzisa. Maji itzuku. Kuhitumisa singi selusele sivala kuyotzi nzevi. Isinga sile singatala kukusu umahangu beta ezata mindi ani kuku ingi sangukona. Nkusasilea. Sao satimangu. Ndo mtineni kuu. Hitumisa asingi selusele sivala kuyotzele linzevi. Nkusasile sama haku. Diguada kona disivi ngumtamu. Sama haku nzevi ya wena izumba idibon. Kusile kuhitumisa asile so sima hangu bela ni kuingi sangukona. Kasi ngu kwa neho, tinilisima kuhi, hiziwa tozi tile tiela kuni uneni watu, hiziwa tozi tile, tinu himanika tiji hibindula, nkusa tozi tihi gwanda kwa wa, tini hibinduli katu. Mwingisedi, mnangono kuwa tuwe hoka magwito, kambi hinge vali hisi asakanela, vatisanga nisiva malembi.

Kisu manichi parabens, parabens kalezi. Anumanika jisanga nisamalembi, diviki didi taku. Ivanavelela matomu ni makateku. Mwingset, ngwama helu ya wahi, manika ichuwa kama ugutuka mnongono kuwatu. Kama manikulu ishpanga luto nganu shunil oras. Awenga manika ichuwa mbomba ngumatumiselu maneni ya michini yoingi sa uchenji nguhaka funi. Ika ubendu Levenman Pinar Samuel, kaungulu nguluwa mchinman Elton Gulamu, kasika ulula misi, titia Miranda Mabunda. Bye bye, ate diviki didi taku.

0: Mahungu ya Xifundza Nkulugaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Lipelile Alfredo Muyanga, lipelile Mwingiseti, amilo sana miweze la kanlongo lokuwa mahungu ya busiku dwenya muntla 19 ka julho ka 2026 isikulukulu kumbango pfushi nene eka valandzi va mintlango ya ku tiyisa miri kasike mintlango ya ku tiyisa miri ximu xa matiko hinkwayo ya misava igemeta musi nyamutla na hi vula swa ku vanhu vanharhu va luzile vutomi hikola ka mhangu ya mova yi humeleleke ka mpundzu wa sonto leyi ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula tikweni xifundzeni xa Limpopo. Doropeni la kachencha ikunga likhale kutasungula vuyaki la shtaratu shidilikeleke ikola kakumbunzuke laka misava. Leti itinhloko makata la wanuma wanu maungu itaka na wanaka busiku dwanya muntla la wa mabinzulu weke na matatela makumbisi wa Belarmina Nyantumbu. Kabu kavutela marituni mfumaulu la Amara Buduya. Vanhu vanharhu va luzile vutomi hikola ka mhangu ya mova yi humeleleke ka mpundzu wa sonto leyi ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula tikweni xifundzeni xa Limpopo. Mhangu leyi a ve ya ku chayisana ka mova wa ntleketlo ni xithuthuthu ka mpfhuka wa kusukela mugangeni wa 3 de Fevereiro ku ya fika ka xikhumbani. Vanhu lava va luzeke vutomi na mun'we ka vona a hali mutirhi wa muti wa ku yamukela vaendzi xifundzeni lexi hi lava a va kumeka ka xithuthuthu lexi xi chayisaneke ni mova wa ntleketo lowu u nga ye tlhela hi ndzhaku na u nga cuvukisisanga swa ku ku nga tshuka ku li ni nchumu ndzhaku ka wona. Munyikeli wa mahungu wa kumandula mapholisi ya xifundzankulu Gaza Julio Nyamuxwa a vula ku mintsumbu se yi kongomisiwile xibedhlele la na nkarini lowu ka halaveteliwa muchayeli wa mova hikuva a balekile. Julio Nyamuxwa hi lweyi a vekeke ntsatsiyo eka vachayeli va mimova ku va va nga xixima ta mafambela switaratwini ndleleni ya ku fikela timhangu ta mimova.
2: Mhangu leyi vonekeke leyi suseke vutomi a vanhu vanharhu a hi navela ku tsatsiya vanakulori va Yingiseti ni vafambi va switarato a ku principalmente ka lava ku famba hi switututu swa ku ivi vona va voneleli vakulu ka mayelelano ni ku hlayisa vutomi la lava va va tlhetlhaka ka switututu swa vona. Ku la ku hi famba hi ni mpahla leyi hi ta hi fikelaka vutomi ka mazenti lama humelelaka lomu switaratweni hi nga ketetheli vanhu vanyingi va ku tlula a mpimo lowu a mimota ya hina yi tekaka vona.
1: Ave Julio Nyamuxwa munyikeli wa mahungu wa kumandula mapholisi ya xifundzankulu Gaza loko ave ka ntsatsiyo eka vachayeli va mimova leswaku va fanela ku va va voneleli hambe ni vaxiximi va ta mafambela switaratwini ndleleni ya ku va ku va ni ku lwisana ni timhangu ta mimova. Julio Nyamuxwa a vulile marito lawa ndzeni ka mhangu yi humeleleke ka mpundzu wa sonto leyi ya nyamuntlha laha vanhu vanharhu va luzeke vutomi hikola ka mhangu ya mova. Doropeni la kachenchai kunga likhale kutasungula vuyakisi la shtaratu shudilikeleke ikola kakumpunzu mkelaka misava. Lwa etisela kayentelelo la maungula wa umashkulori Alfredo Muyanga.
3: Hamilosa kutasungula kunga likhale ntiruwa kwa kufuchitiwa ante nkwa makumanaru ya mekenekene ya shtaratu shwa kuambana mbana ishimusha dropa la kachenchai lesu shansuwa ke ikola kakumpunzu mkaka misava. Shtaratu lesu uchutiwa ikola katimfule tuwanekeke aka ngwetia janeiru ni marsu lwei. Unzeke na lishtarapu lishkumeka ku kangeni ka dropa la kanchenchai. Mungula mazili wa Radio Msambiki mrengili wa dropa la kanchenchai. Lua atla msala ekilisha ku akululamse ka shtarapu lishi. Tuini lisima ngufu sinene ku sa shtarapu lishi nga karifu shtarapu nyatami gangaya ku ambana mpana adropeini. Na kona shunga talisha ku shtarapu lishi shkarifu shtarisiwa ku vashambisa ata ntleke etu. Usima na dawa shunga talisha ku mitrili. Afanila kuwa isunguli kwa rikali kambe mitrili. Afanbanga ikola kakuwa akutafika shushu. leswi madaka makumeka na mahatsakama leswi karataka ku va makhemiwa hi michini hikusa a ta ve wona lama nga ri tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona.
4: Que a partir do próximo mês já podemos entrar e vermos alguns bairros, aquelas principais vias e vamos fazer a sua reparação. Uma das causas é o problema da argila que se encontra dentro da água, mas também temos a questão da prioridade da cidade baixa, mesmo por causa do sofrimento dos munícipes daquele ponto que sofreram com as cheias. Estamos ainda a terminar ali, enquanto a argila seca, depois em seguida vamos trabalhar na zona alta, até criarmos traçabilidade naqueles pontos principais. Sabemos que havia zonas onde já entravam chapas, com esta situação voltaram a interromper, e isso preocupa-nos bastante, mas estamos a organizar para entrar na zona alta. O problema é que o saibro, na primeira chuva, o saibro é removido. Então são custos que estamos a ter todos os anos, enquanto que as zonas onde metemos argila, neste momento encontram-se transitáveis. A ideia é conseguir concluir todas as zonas difíceis, grandes erosões com argila, estilo com saibro por cima da argila.
3: Marito, que é um branco e o outro, pela canjenja, e o semana dá, um local que eu vou levar, que é o local que eu vou levar, que é o local que eu vou levar, que é o local que eu vou levar, que é o local que na swangule kwa kati mpule tukone keke kalembele nga kalona kangeni ka tropa laka nchenchai.
1: Itlelo lingwani mfumo wa doropa laka chenchai ukarula nza mintiru ya shinguwa kale titiela naka ni unikele la madwati shangandela ya kuhelisa tiholova ikola kabulonzo voti ni utirisi la misawa. Mintiru lei ifambisiwa imakambi lesha kukuta koteka kulavisisa unikele la matalau ambeni kuwa kufikelu wa kupinda kunikele tindau tatingwe ekavanuwa kuambana ikuwa makale yendleka imakambi manyingi ka doropa lili. Vereadori wa shienge shankungu hatu wa mfumu wa doropa laka chencha idia jinyamposa avula shaku ikola kama tirela lawa shuta koteka ku duati lingwana ni lingwana likumbisa minzele kanyu lehi iwe kisiweke. Ileka 19 ora jitlatekela 7 minutos mwingiseti ikari kufikisela nlongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Na nkari nlowu ivula shwa kukutlula ntlanu wa mazana nilingwe wa magitari ya masimu maa kumeka mataleli wile imati shifunzeni shakamandla kazi. Yentelelo la maungu lawa elelitakana mwashkulori Rostino Botela.
5: Kutula ntlanu wa mazana ni mazana mambiri ni ntlanu wa makumi wa magitari mbaku masimu kwa ambana ambana kaona shifunza shanga mandla kazi kulu mshifunza kulu Gaza ila wa makumeka ku madini masimu lawa makumeka ku minkoveni lawa matakukulu nkari na mari ni mati mateke kula kati mvula leti tineke na rita makinja mbeva leso isungu tini nyanku lawa unzege. Murakele wa tavrimi nukosi kama ntlakaza tlamisela leswa kubava rimi kulunkari basi ntseka kubava ya hlahlama kwa tmungwani kubava kuma akuva varima lana vataku na vaseketeliwa hiti ntlari nakona lwe avula kuleswa kubava leswa sita na chelisa nza kuleswa shingava irimakungu ya bintula tavrimi nakona Eric Mats lwe avula kuleswa kubava masimula wa ilawa amani amatimba ngopfu swinene ka kuva mabindzula
6: ukani tindawu leti ta hataleke loko hi cuka a tihlayo ta hi kombalana a 755 wa magitari lawa ma hataleliweke emati ka kaswi ama se londzoleke para kumanga gwaliwa xan'wanchumu na hi cuka ngopfungopfu laha gidzigidzi ka posto administrativo sedi ni gidzigidzi wa posto administrativo tihlalala ako halano ntse ka hali kona funtsi abaxa dyin'wa dyahani ni mabaxa man'wanyana ma kumeka ku mateleliwe emati. Maje kwa laka ntero luma ya waku juntamenti ni wa tekniku nga wa extensionista. Hava produtori wa ina wa konsigira kupegumenju wa kupuka nyana wa lonzo la kurima luma ya nakako amati ya mafikanga.
5: Maritu manubaku murangili wata vkosinu urimi kama ntakaza uri kumati loko a vula kukumeka ka masimu ndavuli ya na marini kumati ikwala kakuva matia wa manginiri itimfula ata maginila mbeba tineke isungu tine nyangulula va unzeke.
1: Ave Rostino Botela loko a itelile nila wa mabulavula ka hikuva shifunzeni shaka mandla kazi ka ni masimu lawa mahataleliwe ke mati ikola ka timpfula leti tivonekeke kusukela n'weti ya Janeiro kuya fika Marso ka lembele tsutsumaka. Xikanekisweni xa ka makaritani xifundzeni xa ka Xokwe mindyangu yi nga leyingaki yi karhi yi kuma ku pfuniwa hi swikoti swa matshamela manene. Hi ta rhamba muhaxikulori Francis Kunsimbini ku va a ta hi tlhantlhela mahungu lawa.
7: ntlhanu makume ni manharhu ya mindyangu exikanekisweni xa ka makaritani xifundzeni xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza hi leyi yi pfunekaka hi makazetibanyo ma yantswisiweke leswaku va ku tlakusiwa ta vubasi ndzhaku ka ndhambi. A swivava swi akiwe hi malaji ni mabiloko switirhi leswi swi vuliwaka ku va swi tiyile ka nseketelo wa Cruz Vermelha de Mozambique. Murhangeli wa Cruz Vermelha de Mozambique lomu xifundzankulu Gaza Manuel Amone a tlhamisile leswaku ku yimeriwa ku va hikwalani ka vuyeki leli ku yantswisiwa a ta vubasi hambi vubasisi emigangeni ni ku vhikela a mavabyi ma nga kumiwaka hikwalani ka ku va ku niwa kumbe ku tirhisiwa mati yo kala ma nga basanga. Manuel Amone a vula ku va a vuyeki leli li isiwa mahlweni swin'we ni mitsatsiyo lo emigangeni leswaku va vatshamitiko va ni ku tlakusa a vubasi.
8: A kongometo wa ku pfuna a xitshungu ku veni xi kumeka na xi nga kumiwi hi mavabyi ya rikole na ngopfungopfu hikuva ndzhaku ka loko ku ve ni ndhambi swikoti swin'wana swa ku endliwa hi tibandzi ta ku tsemakanyisalana ka makheli lava va nga ma henhla ni ku veka masaka henhla ni misava swi kumeke na swimbilika leswi endlileke swa ku veni a vanhu va ya ngopfungopfu a ka swikhwatana hambini ka kusuhi ni Chombe adongeni ka Chombe endawu hi xileswo loko ku rhumela ni vatirhisanankulori va matiko man'wani lama hi le makazanibanyi la akongometo hi ya ku veni ku pfumbiwa a ku karhateka ka vahanyitiko lesina amakaritani ni ku veni ku pfumbiwa a mavabyi ya ku helela.
7: Almaritu ya murhangeli wa Cruz Vermelha lomu xifundzankulu Gaza Manuel Amone loko a vulavula hi vuyaki la swivava le xifundzeni xa ka Xokwe mugangeni wa ka Makaretani lomu xifundzankulu Gaza.
1: Hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi le Mphung Karingani kasi hi fika makumu ka nhlongoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha laha hi ku tiseleke tinhlokomhaka leti. Vanhu vanharhu va luzile vutomi hikwalaho ka mhangu ya movha yi humeleleke ka mpundzu wa sonto leyi ka xitarata xa nhlayo ya ku sungula tikweni xifundzeni xa Limpopo doropeni la ka Cencai. Ku nga le khale ku ta sungula vuyakisi la switarato leswi swi dilikeke hikwalaho ka ku mpundzumukela ka misava. Mahungu malulamisiwe matlhela makombisi wa Abela ri mina Nyantombo Amara Boduya a kumekile ka vukhavuteli lamarito ni Mpfumawulo lava ngo laha pelile.
0: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mingiseta ku rhandzeka dzano fiora swi na 13 minuti swi khadi ka ku va hetiwa leswaku mahungu lama fikele ku hatsika murhandzi wa Mingiset hi khensaka na ku loriwa ntirho Belarmina Nyantumbu loko mpela a swi kotile ku va ta ya fikisela mahungu lawa ya nkoka ngopfu swinene ka murhandzi wa Mingiset. Mingiset ku nga le khale hi ta bavunanga na le ka rikongoma nkarhi wa dzano fiora swi na 30 minuti a ta ve mahungu ya siku Journal de Noite.
9: Tindambi tiyenge tili kutwalana ka tinsuna
10: dzayo matlivi lawa ma tingeleta ku mati
9: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

kuva nuku tlhela hi khensa ku va hi tiva leswaku mahungu lawa ma fikile khwatsi ka murhandzi wa Mingset eka vusiku la namuntlha. Namuntlha i sont i dzanofe ka n'hweti ya julo lembe 2026. Tiva leswaku hi matirhele namuntlha ma ta hambana ni masiku ma nga ta fana hikwalaho ku va ku sukela nkarhi wa 20 wu mahoras a ku sukela nkarhi lowu hi ta va hi vulavula hikwalaho ka ta bola. I mitlangu ya bola leyi namuntlha ku gemetiwaka mitlangu ya mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava. Ntlangu lowu ku nga ta va ku ri ku bela a tiko la Argentina na Spanya. Ukhuzama ukhuza Argentina kumbe ukhuza Spanya la se avata vengiseti va doka doka la lwa kumina ukhuza Argentina lwa kumina ukhuza Spanya lwa kumina ukhuza Argentina proka Argentina swikuyini ni proka Spanya ta swikuyini ni swimesa swoso mpela bola lufambisa swoso. Kambe lexi ni xi navelaka hikuva hi nga holovi hikwalaho ka timhaka ta bola. Hi beleni bola hi tsaka hi hlekelela lweyi a winaka winile lweyi a biwaka biwile a tivane ku va hi qhewulana swi mahisa swoswo mpela. Antonio Marcus a hi nyika vunanga.

Ntlawa timpondo ta lovolo ta lovolo ku hela ntsena hi timpondo tingaki swi nga humelela timpondo ta khale ta ku va valovoliwa hi tihaka van'wani va lovoliwile hi xikomu hi leti a ha fela ka tona mamani a biwa a bukuteliwa ntsena xayi mitembe ele huma ndlwini ka van'wana u nga tshami ndlwini ka van'wana xigogorolo xi tiva hi vacopi leswi.

0: na yimbela leswaku lweyi a biweke lembe rin'wana a ta tsaka a ni ku tsaka vulombana nakona xa risima xi fanelaka hi byela mingiseni leswaku a ntsako un'wana na un'wana a fanele ku va a timahela hikusa a nga kona lweyi a nga ta fikaku ka ka wena na a ni gwala a ni nyama a ni male a fika a tlhela a teka radio a ta fika a chaka ka wena a ku ni telela ku ta ku tsakisa a swi kona leswo munhu a ku tsaka u timahela timahele ntsako wa wena ha wece hambi swi vona swaku swa karhata hi makhambi man'wanyana kambe tsaka
1: hi matsakaina
0: a hi na badi na xona.

Mayisethi na 22 hours xithelekela 12 minutes ku nga le khale ku ri tlhela ku sungurisa ntlangu laha ku nga karhi ku bela tiko la Spanya ni Argentina ntlangu wa gamesa wa mphikisano wukulu wa bola nguva ya 2026 mitlangu leyi sunguleke ku va yi beliwa n'hweti leyi hundzeke na yi le karhi yi landziwa ka matiko manharhu Estados Unidos d'America Mexico ni Canada matiko hinkwawo lawa mo sala mabuka la mitlangu wona se ma humile ka mphikisano kusana namuntlha ka ntlangu wa gamesa hi vona tiko la Spanya na libera ni Argentina ka lisiku la tolo hi vonile a Inghilandi loko a le karhi ya kinginzana ni tiko la Fransa lana Fransa luzeke hi munhu wa mabola na Inghilandi a golisile a ntlhanu wa mabola na rin'we ingani ya maxiyangani.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jayo mativi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
1: mandla yo basa xitsembiso xa vutomi
0: kundzuli tindambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
1: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi

0: Awele mbele watu Argentina Lyon kolo he Enzo Fernandes kombela badahe erenzeni sa kufunga ya karata kamalo na kona Alfredo kombela ku komela kuwa kuiwa ka hydration break na nao ha huma kwe ya wisa itawea kunga hekale ni matangu ya chakalo 0 Espanha, 0 Argentina, 67 minutos. A MetLife Stadium.
1: O incêndio agora é que na 22 horas na 45 minutos, um pela já machu ne kuba ebona ampixano kolo wa bola lo na mhla o gemetuaka. Eshimu shama tiki ya msava lana hantla wa Spanya uya kamuchwene kuwa uringana hantla wa Argentina. Argentina lei awinili mintlangu lei ya mundial ilembela 2022. Mintlangu lei lanzweke tikweni la Emiratos Arabes, isho. Loko inga pazami mintlangu le lanzu ikolano na Argentina awina na sosi animala kuba tala pinda mintlangu karate kusan lembele la adivana na Spanya kambe na klore ita animala kuba bonela ya nkachi ule shaku atave Argentina angata pinda haka kumbe La Spanya ngatawe ataka shikotele. Shikotele shau gamesa shau Spanya ashtukutule atikwen la Afrika zonga elembela 2010.

Nya luma nomu wa hansi a luma nomu wa henhla kambe swi n'wi chipelele hinkwaswo kambe leswi hinkwaswo na ku va yingisets swi humelelile na swi humelela hi mahumelelo lawa na hi vona hi makhambi ya ku tala Argentina loko a ri karhi ya pakatsiwa hi vabi va mpepo hikusa loko hi le karhi hi cuvuka Argentina a nga fanele ku va fika laha nga fika kona ka mavonelo ya hina tani vavulavuli a nga fanele ku va fika laha nga fika kona hikuva ndzeni ka mitlangu ya yena ku ni swinyingi leswi humeleleke swi maheke leswaku yena Argentina a ve a tseteleliwa kumbe a ve a tlakusiwa kambe namuntlha swi cincile hikusa hi vona La Spanya a ri yena nhenha ya bola ku hundza malembe mangaka 2010 ku ta fika namuntlha hi vona Zasezams na Spanya tlhela wuya ku va a li nhenha ya bola inkomu swinene ka vayingiseti hinkwavo va Radio Mozambique mitso provincial ya ka Gaza Maputo na Nyambane a ka hana swa ku va hi swi yengesela i ku va hi khensa hi nyimakola mintirho yi ta vuya hi nkarhi wa 4:45 xa lesima hileswaku a swi nga ta cinca leswi hi nga swi vona namuntlha laha Spanya a winile mphikisano wukulu wa bola 2026 Argentina a famba kaya ka ndhawu ya vumbirhi Lionel Messi leswi va nga navelaka va swi endleka a swi endlekanga hikusa a va navelaka leswaku Lionel Messi a ve a wina kumbe a kumeka ka ndhawu leyi na a le karhi a wina hi ku gemeta u khavela yena la bola na le nena yikulu ya bola misaveni hinkwayo swi endlekile swi endlekile bye bye ku salisa Alfred Muyanga hi nghenaka Patria Mada lana hi pfalaka mintirho.